0: Omuyisevinka end time from now ja kumula bakulu gogo cricket over nga kukubendongo Swans Avenue ya Mugamba tikaleke kasera nawe tegekeyo ku concert amaziga ne gamuyitam awena tegerera nti suli maziga tikabera ganaku eyo sanyu lyali limuse kaimba baketsa la la la la la ndozo kapunye kamukwano manyira avu buli omwaji tenda bubu ye mwogeza lulwe lulimi ayogera lulwe avu ekuzibiriza amaaso nojiwomekereza nogati laba nono ajiwomerwa roza yakasoko okujigwamu nosanga oli akuya ati okugwa mulavu ngwa mubatemu bantu bako omukwano sibanyi lwaki abange katusabeko twebaza omutonza okeseza nga tukyali balamu oyina omukisa gw'omukeze oba waguleka wammwe singo oba butambala
1: n'omukisa mubulamu obwo obwomukisa waguleka wammwe sinakyendi omukisa oyinza okuwaogenda gusanga gy'ogenda guno gwe mukisa gw'omukeze mu mambi esaze ne microphone soja kakos
0: nga twebaza omutonza okeseza nga tukyali balamu ekitiibwa ndetendo tubimudize fete tuina kusalawo okwanjawulo yadde okweyagaliza ebirungi okujjako nga ye yasazeewo nga bwebukedde amakyago lunaku olwaliro tukkirize tugate emikono gyaffe tugiwanike waggulu ng'era tuwanjaga gy'ali asobole bulungi nnyo okutulungamya wakati mu kusalawo ne mu bye tukola biteekemu omukisa gwe tukkirize nti nga bwebukedde yakkiriza okutuddiza ekirabo eky'obulamu bangi baganda baffe mikwano gyaffe be twali nga tukola nabo tutunona we baali batuula we twali tutuula nabo mu kyaki we twali tutuula nabo mizikiti nga tebakyaliwo baafuna dda erinnya eddala erya mugenzi gundi fe bwe tuba nga tukyaliwo twebaze katonda olw'ekirabo eky'obulamu nga bwebukedde amakyago lunaku olwaliro tukkirize tusabe omukisa gwe gutambule naffe ate si kyekyokka atuyambe mu buli kimu kye twagala okukola bibeere nga byakugattako wabula nga si byakutoolako omukisa gwe gubeere gwanjawulo tubeere bawanguzi mu bye tukola ate era atukuumire bye tulina yasaka ebyo bye tutannaba kuloootako eoyo yakkiriza ebirooto bye tuloota obuloosi bituukirire bibeere ebyo bye tulabako n'amakyagaliro tukkiriza nti gwanoonya omulimu osobola ogufuna mukama katonda yakuba ekkubo we litali ate gwabulwako ewaka ne mu kibira ng'embeera ekunyiga tukkiriza nti tesobola kuba yalubeerera mukama katonda alina ensonga lwaki akyakuleseewo okuyita mu buzibu si enkomerero y'obulamu naye tukkirize nti mukama katonda alina okusalawo okw'enjawulo olujja olumu bwe lweggala olulala lusobola okweggula kaba kaseera buseera tukkirize n'amakya g'olunaku olwaleero atuggulirewo ebyenfuna bye tukola bisobole okulaba nga bibeera bya nkizi era nga birimu omukisa gwe tukkirize atugabirire ate atusitule ne mu byenfuna tubeere abawanguzi muli kimu gamba nti amiina
2: olinisa kakos wano ku lubogola simba luno lwe luyimba lw'omukezi

0: Somewhere, no. Mbubare takune dini mbube batyo ne bagobe chigungu. Abantu abamuna amanya bagaba bulamu omuntu omusanga nga yebazeketa nogera tubanji mama ndi yeyenze bali kudembe nogera ti sibe babajulizi ndi yenze Kizito okitegedde bonna baali bajulizi ba Uganda abo.
1: Bukedde kano kekadde tuddemu tuyiribe bamu buliri
0: abaweereza oluyimba lw'omukeze mwe bale mu nsonyi wa amaloboozi gannemeddewo nga mumpuliriza nnyo nga simanyi bwe mutyo nga mwe bali
2: abawala abalungi bakola ki
0: abawala abalungi babanya

0: kuba nekiri mixing ya kuleta sente abantu kiba kibataire kuina mamani kale bwe tubatufunye era government yefuna sente etuwaku ayenga ishuwa no nokaka katoni atenga mu bitundu ebindi ebirime byabwe byamani nga matoke emwani kyebyo bisobola kubaleta ku sente babona nti enkukula kulana bakola ku ngudo bakola ku masomero nga kibegayirira ino.
1: Kakati ate ekizibu ky'enguudo ezibadde mu mbeera embi nga n'ezimu zirimu ebinnya ebikirako ebyo ebitwalibwa awalumba ettanda n'ebyo nanga bibadde mu munisipaali ey'Enjeru mu disitulikiti ey'Ebuikwe kyolekedde okuggwaawo oluvannyuma lwa munisipaali ey'Enjeru okugula guleeda erima enguudo eno nnonga ewemmensa akawumbi kalamba akeeza kuno mu miliyoni nga 10 ng'ensimbi zino zivudde mu musolo ogwa property tax muno nga gusoloozebwa okuva mu munisipaali ey'Enjeru. Alirengi Johnson Smart omusasuwaffe byonna bw'abitegeddeko kwe kutukolera alipoota eno.
2: Kyazze Yasini, meeya wa Njeru Munisipalite, yategeezezza nti kati bamaze okugonjoola ekizibu kye babadde nakyo ebbanga lyonna nga disitulikiti y'Ebuikwe ebadde erina gureede emu yokka kyokka nga erina okukola mu magombolola 13 agakola Buikwe disitulikiti. Era ono asimye bakansala n'omukubiriza wa kanso eno olw'omulimu gwe baakola okuyisa ekiteeso ekigula gureede eno.
3: Mwela yokunyeka atako enja okusimanyo omwana wa mwewo kwenye osika mulwana Robert eyakubiriza olukiiko olwayo olw'embiranye ennyo kubanga bakansala abalala balina gamba nje munisipaalite tena nsi bisobola kula gureeda ekiteeso ekyo tekikiwunzika n'olwekyo bananjeru munisipaaliti bananyenga banawakisigana Njeru Central njagala kwa amawulire malungi nti amakuba gonna gabadde amabi genda galima.
2: Odeba Michael, Ssentebe wa Njeru Central Division, ono atubulidde nti guleede eno babadde bagirindirira nga mbaga era yeebazizza zi divizoni esatu olw'okuyisa ekiteeso okulaba nga ensimbi ezisoloozebwa mu musolo gwa property tax zigulibwamu guleeda gy'agambye nti egenda kubayamba kinene.
4: Kyenjagala abananjeru mu ngeri okusuubira naddala abanjeru sent ku nsonga y'amakubo tubadde tulina okusomozebwa nga ffenna tulina okukosa grade emu eya district nga te district grade erina okukola magombolola 13 gonna naye essuubira enjawulo okutegeeza abananjeru enguudo zammwe tugenda kuzikolako ate oba nga tugenda kuzikolako engeri gye tufunye grade ate ne twongera n'okwebaza gavumenti eya wakati olw'akawumbi akamu nako ketuweereza nako kaba kongera okuyamba kunteekateeka y'enguudo.
2: Odeba Mayiko asabye bannanjeru okwaniriza nnyo enteekateeka eya UCMID ng'eno egenda kuteekebwamu ensimbi banka y'ensi yonna Warudi Banka okulaba nga bazimba enguudo n'emyala ssaako n'okuteeka amataala ga sola ku nguudo zonna ezigenda okuzimbibwa. Era bw'atyo asabye bannanjeru okuwaayo ettaka ku bwereere okusobola okugaziya kw'ezo enguudo ezigenda okukolebwa kuba mwene enteekateeka teri muntu yenna agenda kuliyirirwa.
4: Programu eno World Bank omukago gwe yakola ne Uganda ku nsonga y'okulaakulanya ebibuga tugamba yegenda tukolera enguudo naye teyiyirira bantu. N'olwekyo twongera okusaba abantu mubeere ba kisa eri ebitundu byaffe tulenga programu zino zibatuukako lwakuba waliwo ne foomu gye tulina okujjuza ng'eyongera okulaga akonsenti omuntu kaatuwadde nakatuwadde mutima mulungi olw'ekitundu naye nga njagala ntegeeze bananjeru tetulinayo compensation yonna.
2: Arenge Johnson Smart ku lwalubogola Simba wano mu Njeru Municipality mu disitulikiti ey'Ebuikwe.
1: Kakati ate abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu kibuga eky'Ejjinja bavuddeyo ne balaga okweraliikirira oluvannyuma lw'okubalukawo okw'ekirwadde ekya bilihaazia ku myalo egiyitali gimu ngatako n'egyo egiriraanyeewo egiriraanye ennyanja Nalubaale. Okusinziira ku bakungu abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu kibuga eky'Ejjinja bagamba nti zi sampolo zaakuŋŋaanyizibwa okuva mu batuuze ku myalo egitali gimu naye ate byagenda okuvaayo nga kituufu ekirwadde ekya bilihaazia gye kiri mu kitundu ekyo ne kyongera okuleetawo okutya mu bantu nga bagamba nti oboolyawo ekirwadde kino kyandyeyongera okulanda okufaanana akaagembwa. Dr. Frederick Isabirye ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu kibuga eky'Ejjinja bino byonna yabikakasizza n'agamba nti ekirwadde kino ekya bilihaazia kyatandikidde ku myalo ebiri okuli ogwa kisima wano ne kisima eyookubiri kyokka n'awanjagira abatuuze okweyambisa gatako n'okugoberera ebiragiro byonna ebirina okugobererwa okulaba ng'ekirwadde kino tekiongera kulanda.
5: Tulina obulwaire bw'ekidaada obaluike mu bizinga byaife eby'ekisima. Obulwaire buno nga buleetebwa bannaife ab'omu byalo ebyo ebiri kumpi n'ennanda, kusigala nga bakakozesa amaadi ng'emigwana gyaife latrine. So ife abantu yetujja oba kusena maadi oba kuvuba, obuwuuka buno buva mu mpitambi ere bwatuyingira mu mibiri gyaife. Okay? Kuba empitambi n'omwidira amagi, amagi gava mu buwuuka obwo bwayingira abantu mu mibiri bafuna obulwaire buno obw'ebidaada. So omulanga guli nti tulekere kukozesa maadi ngaki nga latrine oba migwana. Ekyokubiri, tuligezaako okufuna eddagala eridandaba obulwaire buno n'okukinga obulwaire buno okuva mu government stores, debeta national medical stores. So twasaba nti bwe tuba tufunye eddagala lino abatuyambye baife ab'ekisima ne kumbalama n'ennanda nga Masese Walukuba Rocco, tetuba tutuwa abasawo nga batuuseeyo okugaba eddagala lino baliikirize, kubanga oluusi abandi batera okola ki okuloba okola ki okulijira.
1: Eyaliko omuyimbi mu kibiina eky'abayimbi ekya Lion Island era nga ono era yaliko omuyimbi mu kibiina kyekimu eky'abayimbi ekya Firebase nga ye David Sifayo amanyiddwa nga Master Paroti, mu kiri ekikeesezza olunaku olwaleero anyusa obulamu bw'enseero bwafiiridde mu kabenje ku luguudo lwa Northern Bypass. Okusinziira ku katambi akatambudde ku mikutu gy'embekuira kumanya, kalazze abagoba aba bodaboda nga batuuka mu kifo ekyo we wabadde obuzibu obwo nga bubalindirira ab'ebyokwerinda okutuuka nabo babeeko kye bakolawo. Kakati abagoba aba bodaboda bano bategeezezza nti oluvannyuma poliisi okuva ku police station ye Natete etuuse mu kifo ekyo wabadde obuzibu obwo obwakabenje era n'ekola byonna byonna ebiddiridde. Kakati okusinziira ku omu kuwabadde ku omu kubemikwano egy'omugenzi Master Paroti era nga mukozi munnaffe wano ku Sseddume Lubogola Simba Yusuf Nampala agambye nti omugenzi Paroti ono atomeddwa emmotoka ebadde ewenyuka obuwewo wabadde asala ekkubo mu bitundu eby'ebusege eyo nti ibaddewo ku ssaawa nga bbiri ez'ekiro.
6: Ekozi bamanyi Paroti bamanyi nti mukwano gwange for a long time. Abantu aye naye ku university tutambude naye mushozi olwemaliza bwenti program bwenkiyisizaawo kwanza programu n'enkuba essimu mupolisi yagikutte amanyaga agampadde actually mu recordings nga ng'amba nakatuuka wano ku sitemo kyale ndi mukujjako bodde akute ya Paroti yenyini simu n'ang'amba afudde
7: afiiriddewa era abadde like ezo details
6: mbadde sisobola zimubuuza omanye omuntu ng'ali mukujjako mulambo ku motoka aguteeke mu mochale mbadde sisobola zimubuuza naye ekyomanya nti bangambye busega ku bypass
1: kitalo ddala. Poliisi mu disitulikiti ey'Empigi eri ku muyiga ogw'abantu abakkakkanye ku Bujje ne balitirimbulira mu maanyi. Omubiri gw'omwana ono ow'obulenzi gusangiddwa mu kitoogo ekimanyiddwa nga Muyanga kiri ku luguudo oluva mu ng'ando mu bitundu eby'Ebutambala okudda e Kayabwe mu disitulikiti ey'Empigi. Aluzia Singendo Omusasofu agatugira eyo bw'abitegeddeko kwe kubirondolera n'abituweereza.
8: Omwana atemeza myaka esatu ateebereza okuba nti yatugiddwa butugibwa era ng'asangiddwako enkwagula ez'amaanyi eziraga nti yamusse yabadde amaliridde era nga kyakola kitegeera bulungi. Omulambo gw'omwana ono gubadde gwambaziddwa pampa n'engoye eza bbulu. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Katonga Lidiyeto Mushabe agamba nti obekebeza omulambo gw'omwana ono gubaddewo ekkobaana ery'okumutta.
9: Okunoonyereza kwaffe okusookerwako kulaga nti omwana ono baasoose ne bamutulugunya abantu betutana bakutegeera kubanga ajjudde amabwa n'enkovu ne bamala ne bamutta ne bamusuula mu kitoogo.
8: Mu kiseera kino omulambo gw'omwana ono gukyakuumibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Gombe n'okunoonyereza ku ttemu lino okukolebwa.
9: Tegeeza abantu ababuliddwako omwana waabwe baveeyo oba abamanyi omwana ono baveeyo bajje bayambeko poliisi kunoonyereza.
8: Aloysia Sengendo ku Radio Simba mu disitulikiti y'Empigi.
1: Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga abantu mwenda be battiddwa agatako n'abalala bawezzeeko ne babuukawo n'ebisago oluvannyuma lw'eggwanga eryalasha okukola obulumbaganyi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero okwetooloola ebibuga ebitali bimu mu ggwanga erya Ukraine. Kitegeerekese nti abantu bataano battiddwa mu kitundu ekiyitibwa Dipro, abalala 25 we kufuna ebisago era kitegeerekese nti waliwo abantu abalala 4 battiddwa mu kibuga Kiyevu so nga ate mu kibuga kyekimu waliwo 51 nabo babuusewo n'ebisago oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno obukoleddwa obudde bwebadde bukya olunaku olwaleero. Meeya w'ekibuga ky'eggwanga erya Ukraine ekikulu Kiyev, muntu ono nga ye Vitali Klitschko, asinzidde n'agamba nti wabaddewo emizinga ebiri egy'amaanyi egisindikiddwa n'egikuba ebizimbe ebimu ku ebyo era nga kiteeberezebwa nti abantu bangi bandibanga bakyawagamidde wansi yo mafunfugu agavudde ku bizimbe ebyo kwekata ku lya Buganda. Kinajukirwa nti gwange erya Russia sabiti ewedde eryavayo ne liiso okulabula ne ligamba nti akadde konna ligenda kuwolera era ligenda kubanga lisindika emizinga egy'amaanyi ku ggwanga erya Ukraine okwesasuza Ukraine ene yabakolako olumbaganyi oba obunyonyi obwebonga bwokka obwakazibwako erya drone mu Nabuddu era nga bino byonna byaliwo sabiti ewedde bu drone buno ne bulyoka bukkakkana ku kisulo ekimu mu kitundu ekya Luhansk Russia kyekulembera ebyaggwera nga abantu 21 balembelembe olw'ekaganga edda kikazuweze 15 ziyise ku ssaawa emu ey'okumakya binsanga wanekomawo.

Mutele vuwa na kushenda mumusamba kasa rufemfe radio simba impolo gome ye dembe. Aida shikaviri mumusamba zaka itakusa wanya. Eze ncha unakoloele good morning. Wasu zaotia. Onao sinzi la kuwela ngoli kuluwa gola simba. Nkwa niliza musimba takisa unakuluwa kubiri. Elange na kuzo mweziri biri mwezo guwa mkaga. Biri abiri mumukaga guwe mwaka guwe tulimu wasu zaotia. Akubuza kwa simula lakoni na lugwa na njini tutu. Mamasha naku. Yes mutele vuwa na matopu tanzi. Kude unakaimba sweet wine. Ka George Will Dive. Atine nkuwa ama chakatalea ne kando. Atena ako azawi agama antimasavu watenga gocha. Mwasuze mutia mikwano. Baniliza musimba taksinge ndabavu gampaka sawa msambu. Tewela bilanti musawa ya fene soka. Ompele zaga mauli lagari kukalo kuku katunduko awotu de. Ango uliliza simba taksi. Ngedanga tuchikola mudobozi. No sindika ku zero musambu zero munana. China na mubiri nsambu. Zero musambu. Techukwe tagisa kuba kasimu neda. Gwesa ako voice noting mauli lega mazima. Osirike echilala oshindekere gwe munange ali kulubogola simba masoka oja kwesabira yakayimba nkakuwera tuongera okubera nga tuchikwasaganya ali towera bidanti sawa ya feyo kubiri tubamu nakadde ngakacha naku. Yes, tuwela muna kasera kacha naku aono wetu sinzi lo kuyamba na te abantu abenja ulo ngembele kalubye, ngembele ganye katigwe chobo kula sivoru kubo nywele mchifocho nze kaninye kato simbule

0: Get a new ride, invest in your life. We've got salary loans kumeza.
1: Wefunira okutuukira ddala ku bukadde lukaago wa siringi? Ozikozesa okutumbula obulamu bwo? Kosa ne bizinesi zo okuva mu Housing Finance Bank ng'ofuna loan ya home, business, micro ne salary loan etaliiko musingo, byonna ku nkola yaffe ey'okumeza. Kyalira ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi oba otukubireko ku noti 8 noti noti 211 noti 82. Housing Finance Bank ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda. Sente za bakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Katubanjulira engano ya Supreme ennungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala, enaanuuka bulungi, yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
3: Owange senswa
4: chichi
3: mugawulidde
4: agaliwa
3: ekitongole ekiweza ky'omusolo munda mu ggwanga ekya URA kikuwadde omukisa gumu ate nga gwe gusemba okukozesa ekisonyiwo ku magoba n'engasi ku musolo omukadde ogukubanjibwa. Ky'olina okukola kwe kusasula omusolo ogukubanjibwa omukadde ogutasussa nga 3 ogw'omukaaga 2024. Ekisonyiwo ku magoba n'engasi kikolerewo mbagirawo. Kyokka ekisinga okusanyusa kiki? URA egenda kusindikira obubaka obukwata ku musolo ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira, guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu, kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako nga 3 ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi, naye tosubwa ku guno omulungi. Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda.
5: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
6: Akaseera ka kyannaku, kyannaku teba bbaluwa, wabula mazima ageeyogerera. Kulubagala Simba kwoli era nga tweyunze butereevu ku kaseera akakyannaku. Kyannaku teba bbaluwa, gaba mazima ageeyogerera. Era wano wenneebaliza mikwano gyaffe mwenna abatuyambako nga tufunye obuzibu obw'enjawulo. Banange mbeebaza, siyinza butasiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kuyamba ku bantu era Mukama abakole bulungi. Mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo buli asitukiramu okuyamba. Stori zaffe zino osanga ne ku mukutu ogwa YouTube gw'onoonya Koni Nalugwa Kyannaku. Subscribinga ku mukutu gwaffe, mu sharing ku stories. Mbeebaza aba sharing story yaffe yajjo ne ku TikTok. Tubeerako omwana w'obuwala wedde yabadde akabana aga nti nze abasajja bantama bye bantuusizzaako si bitono. Naye buli lunaku oyigayo ekipya kati katusabe omwana oyo abeere nga yayize ekipya. Era twasobodde okuŋŋaanyiza ddala 50,000 omwana ono agende ajjanjabe ebizimba. Oba oli awo anaasoba n'okubaako kyatandika senga okujjanjaba kunaaba kuwedde. Kati nno leero nina omukyala aŋŋamba nti abadde yeesiikira ebyokulya bye bulungi nnyo, abadde abikolera saidi za mukasubyo mu Nnabulagala. Naye agamba nti okuva omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde okutambula kwagaana kati waakusituka. Era ekisinza okuneewuunyisa bw'otunuulira ebisambi bye byegota ng'omuntu mpozi bwakamula oba olugoye, nkikugambe ntya ng'omutali ggumba waakusitula. Ekinnemesezza omusitula okumuleeta wano mu situdiyo emiranga akuba mingi nnyo nnyo nnyo nnyo, woowe woowe ng'ate bamusitudde. So twagala tulabe omukyala oyo gwe tugenda kukola ensonga ze ngaali wabweru. Jjukira nti no waakuyamba buyambi, waakusitula. Kati wano mu studio zimujja kunsonyiwa nange bikalubamuko. Omuntu ng'oyo yeeyambira waayagadde, waakusitula, wakola ki, olusembeera ebeera tenzikiriza. Naye tugenda kuwulira story ye nga tuli wabweru. Njagala okweyunga ku Mukama wange Nicholas, engineer Nicholas, ambulire oba nfuna bulungi tandika okubuuza omukyalo oyo kajoji joji webibuuzo kati ebisigadde ogenda bifunanga tuli wabweru nga gye tumubuuliza omukyalo oyo. Engineer Nicholas,
4: nkufuna koni
6: onfuna bulungi nnyo sebo mbadde nsaba kazindaalo onyambe okawe omukyalo oyo ate nsobole okubeera nga mpozi njogerezeganya naye akyakaaba.
7: Nedda
6: omukyalo oyo takyakaaba?
7: Sikaaba mami koni.
6: Nga bwe bakusitula obeera miranga wuuyi yaye ekikaabya kibaaki?
7: Bulumi.
6: Obulumi bubeera buli ludda wa?
7: Omubiri gwonna.
6: Naye bunkusaba tunaaba twogerezeganya ositulire ddala eddoboozi lyo tusobole okubeera nga tuwuliziganya bulungi. Omukulu atuuseewaawo? Okay, kale nyabo kakati twogerezeganye. Bakuyitani amanya?
7: Birungi Margaret.
6: Birungi ozaalibwawa?
7: Nzaalibwa Fort Portal Kitumba.
6: Fort Portal
7: Kitumba.
6: Bakadde bo gye bali
7: bonna baafa?
6: Emyaka oli mwemeka?
7: Ana mwetaano.
6: Oli wa myaka ana mwetaano?
7: Ye nyabo.
6: Otoddeko?
7: Sisobola tolako.
6: Basajja, musajja oyo mkwate bulungi ekifaananyi. Oli wa myaka emeka?
7: Myaka ana mwetaano.
6: Myaka ana mwetaano. Mukwano gwange Engineer Nicholas, bakama bange bangambe eno nti tebabawulira bulungi. Kandowooze volume eba efuluma bulungi awo. Oba omukyala ayongeze ku ddoboozi kubanga abali ebweru tebabawulira bulungi. Tugenda kuddamu buto. Omukyala addemu ambuulira amannya ge. Bakuyitaani amannya?
7: Birungi Margaret.
6: Birungi Margaret, oli wa myaka emeka?
7: Ana mwetaano.
6: Emyaka ana mwetaano. Mbasaba mumpe feedback abasebo ne bannyabo oba mumuwulira bulungi nnyo. Bakuzaala wa?
7: Fort Portal Kitumba.
6: Fort Portal Kitumba. Mama yafaaki?
7: Mama wange yafa. Yalwala. Nga tasobola kwebaka. Abeera atudde.
6: Yali alwadde bulwadde ki obwo bannaye?
7: Teyalwala bbanga ddene. Kubanga nze nali nkuzeemu.
6: Otyo?
7: Ndi lubuto lw'omwana w'okubiri. Kati nange nali baali bandeese eno mu ddwaliro. Nali ndwadde TB.
6: Biseera ki ebyo?
7: Nga sinazaala bana abalongo. Kati ne bangamba mama wo mulwadde. Kati omwami wange n'angamba genda otwale mama wo mu ddwaliro.
6: Otyo?
7: Ne ngenda. Bwe natuuka ewaka, ne ngamba mama nkutwala mu ddwaliro.
6: Otyo?
7: Mama n'agamba mama omwana wange obulwadde bunyinze tosobola kuntuusa. Era namuteeka mmotoka teyatuuka.
6: Emmotoka go wali ogivuga?
7: Nedda. Nakapangisa akamotoka tumutwale eri Fort Vilika.
6: Mama tewamutuusa?
7: Saamutuusa.
6: Kakati tudde ku nsonga zo birungi.
7: Yenyabu.
6: Gwe wasoma paka kyakumeka?
7: Kya musanvu.
6: N'okola ki?
7: Nakola ekizamu ky'ekyomusanvu.
6: Otyo?
7: Kati tata wange
6: ibuzo by'ekyomusanvu wabituula?
7: Nabituula naye nga mama wange yali talina sente.
6: Tata lwaki yali taweerera?
7: Tata waffe nze saamumanya, namumanya nga ndi mu P4. Yali yatubulako nga ndi muto. Kati ne bamusiba eno
6: e Kampala
7: ku mulembe gw'obote. Ne bamusalira ogwo okufa, yali akuuma ebizimbe by'amaanyi. Ne bamubbako ebintu.
6: Bana ba security.
7: Ne bamubbako ebintu byonna. Ne bagamba yabitunze.
6: Otyo?
7: Ne bamusiba. Ffe we twakulira tetwalaba taata waffe. Namulaba ndi mu P4 nga Lula atudde ku ntebe n'ate abasibe.
6: Nga Lule?
7: Lule. Bali bamusalidde gwa kufa.
6: Myaka ana mwetaano n'oba oyitamu. Kubanga
7: Lule.
6: Kale tugende maaso otyo?
7: Kati awo. Tata waffe bwe yajja nga mulwadde. Kubanga yamala emyaka 10 mu kkomera. Kati yamalawo bbanga.
6: Kati tudde ku gwe. Gw'ofumbiddwa mwami ani?
7: Mukwaya Francis.
6: Omwami ng'akola mulimu ki?
7: Yali yeekozesa. Nga atembeeya.
6: Akuwasirizaawa?
7: Kyenjojo.
6: Otyo?
7: Yampa siriza bukoja.
6: Omwami yakuwa siriza bukoja we?
7: Nazimba ye nyumba, neba tugoba yo. E nyumba neba jimenya.
6: Duachi baba goba?
7: Koja we ya muu ya taka, ya muu anga muavu. Kati we yafuna sente na agulente. Na agamba nti wanusiba agalao.
6: Otyo?
7: Na tugoba.
6: Ne nyumba?
7: E nyumba na ajimenya.
6: Koja wa bawo?
7: Eee.
6: Oluonga muli na abana bameka?
7: Na ina abana babiri. Sina abana banti.
6: O ina abana babiri boka?
7: Na ina abana babiri akasera aku.
6: Kati wona wa muli na bameka?
7: Ndina abana, abana omu yafa. Ninsiga zako. Fastiboni. Nibana abalongo. Nowe miyake kumi asembayo.
6: So ina abana bana?
7: Hei.
6: Otyo? Omwami. Baba gobye bukoja.
7: Hei. Kati omwami na nemja nemu gamba yali abere no. Nzendi mchalo. Nemu gamba batu gobye. Bagambye tuveu. Omwami ya gamba. Mbusigenda kutambala bakoja wangebe bankuza. Sigenda na basaba chintu chona. E nyumba baji menya ni wajamu ebintu na mabati ni wagajaku. Netuda ku zero. Netudenu.
6: E Kampala ni mujawa.
7: Makerele chikoni.
6: Mupangisiza.
7: Apangisiza.
6: Na abana.
7: Katia unafuno mchalo umulala.
6: Oba yaliamu lina.
7: Chila bika yaliamu ina atenze na limbera mchalo. Na mzala mwabana.
6: Gwakulese muziku.
7: Andese muzigo. Tuchari na ye na yenga ina
6: amakari. Onga ine wala laja agenda ko na hako mao.
7: Katina afuna no wokusatu.
6: Omuchari era.
7: Ye na muwasa.
6: Antikari mbaga.
7: Katia una tule kamu.
6: Ono wokusatu ye ya muwasa mbaga. Omuchari ye ya wasa. Omuchari na wasa bawa mu. Antikari.
7: Manu wanache yombe kedaba amanyi.
6: Yes.
7: Katina tule kao. Kati na yeye nali mukazi mukozi akasera kali.
6: Kiri okendo.
7: Nga njoza ngoye. Ndabirira abana ba.
6: Ocho.
7: Kubanga mwana asoka. Namtusa S1. Nga nkola.
6: Bambi.
7: Tiyawerera ko mwana nomu. Bana abalongo. Ono nakato mulamu.
6: Nakato ya kulese.
7: Yeye yatuka mpi 7. Oli babiri ya mulwadde.
6: Babiri ya lwalachi.
7: Boya kwati wa polio
6: atanga bali miaka imeka
7: miaka abiri mugu mukati boya rwala na yesika nabera ku kitanda ku mali banka asiza ku oxygen
6: nga mwana muto
7: nga miaka ena asiza ku oxygen anywera mu nyindo nibamujja amazi ku mugongo nga ndi mukubona abona kati akasera ako ne yesika kati ngwe twagenda kuva ku kitanda nga mazo kulema lomkono ne omkono no mukuru
6: tatambula
7: nga atam kati atam na yuli yali tatambula na kati atambula ngaba bola baba tambula ngaba
6: muntu yali malo omkono no kuguru
7: kati ayina te kintu ekimusula
6: oba nsimbu
7: nakoze sake dagali ensimbu singa nsimbu singa kimusula nge mirundi ebiri mu mwezi naye kisobola kumusula mirundi nga abiri
6: anti nensimbu egende ewera. Sometimes alete jovu
7: eche jovu
6: oba aleta amarusu avulula amarusu
7: kati atanso kutende walirwa bwe chimukuba afuisa
6: anti kati checho
7: kati aliao
6: okay kakati omwana omulala omuto ongambi wa miaka 10
7: wa miaka 10
6: otyo
7: nalina muwerera konga
6: wala mulenzi
7: mulenzi nalina muwerera konga sinaba kubala
6: kati bwe walwala chi era kya kutandika ddi
7: ebirwadde
6: ekirwadde kye kikuluma era kya kutandika ddi
7: ekirwadde kye ikintu makyantandika mwako oguwedde
6: mwezi gwo kumeka
7: gwa kubiri
6: kitandika kitya
7: magulu gazimba buzimbi nga nkola
6: ngokola chi
7: nga nsika muwogo mundazi
6: osikira wa
7: ku Victoria wanona bulagala
6: ku chachi
7: somero boarding and primary
6: wali wafuna ngo supplying esomero ebyokulya
7: kati awe natandikira okuzimba Bwena zimba.
6: Nuzimba amagulu.
7: Nentandika kukola ngambowa na terera. Nentandika kukola.
6: Na hengu otambula?
7: Nga ntambula ngenda kasubi. Ningula mwogo wange. Nga nsika.
6: Otio?
7: Nagenda kulaba. Amanyi gagenda ganzi kwamu. Ningenda kukawala.
6: Otio?
7: Ndwalio lye kawala. Nimbabulira. Nibangamba. Nibampayo. Tubu.
6: Nengo sabubi. Bulumi.
7: Etifuba. Tifuba nacho cha zimba zimba.
6: Otio?
7: Nibampayo tubu. Nibagamba genda ama oberenga amagulu ago ogateka ko piro. Amagulu ago ogasi oganyigenga namaza agocha.
6: Yes.
7: Osige tubu. Nenchikola. Natambula kumale obudde. Na ye mugwe kumi.
6: Mwako gwede.
7: Ngogwe kumi nga gugwako. Kati amanyi ni gagenda. Nga sichasola tambula. Kati mugwe kumi na ogumu. Nga sirina sente. Nga sirina sente. Ono mwana nakata ya badan handa yurida.
6: Nakata akola wa.
7: Yali akola ange mirimu jawuli jo waweleza mere. Na asubule ngoye nga atwala mukatale ko mubulo
6: bambi
7: kati wena
6: wa myaka emeka
7: habiri mugumu bwana zimba nga sobola kwe kolerera na atula
6: nkazi watu
7: nensigazo li first born nga naye tayina sente kiryaho nga nzijanjaba nga tuwa chakulya ni batusasulira kayumba ne batugoba ne tudda awalala bwetu ti
6: okutambula kuleka di
7: okutambula era kastana bana nalingenda na guru era bagenda bansi
6: mudwaliro lye na guru ngani agenda ku studde
7: ngabwo mulabo no mulenzi mwana wa muganda wange
6: mwana wa mwanyoko mutabaniwo
7: ono mbe bantu ala ne mwala wango ono anti bante ka mu moto kane kati moto ka yende sewa
6: bapangise moto ka
7: bazinonya ne tugenda ku kyalo Yero sine mpayo ntwale ebiri
6: bambe
7: ni bantwala
6: kati baba sawu bagambe echo chiwadde chi kubanga bwotunulira ebisambi njagala ndabe ko katono ku bisambi bibikule mu ngereri decent bwo bikula ebisambi olabanga bye byazimba ne byegoya amagumba mwegali kweli
7: kanti nange ne soberwa wena uvira na guru nali tekinali kuna yeweta Simanye cha kuweta.
6: Tumanye cha weta maguru. Go atebi bizimbye.
7: Ate kuno kuwe kwa soka, kuno kwewe se kuno. Kwe kwa soka.
6: Kati ate mu kifuba kye kizimbye. Baba sawo bagamba ki.
7: Ate kifuba bwe banku ekifana nyine bagamba ngo temuli kya mayi. Ne mu rubuto ni bagamba temuli kya mayi. Bali bagala kunzija
6: kati we bakusitula. Mpulira ngo okaba.
7: Obulumi.
6: Bulumi buli ludda wa.
7: Mu mikono. Mu maguru. Mu kifuba.
6: Wonna obulumwa.
7: Wonna.
6: Omubiri gwonna.
7: Mamikoni. Nasigaza mutwe n'okwogera.
6: Mutwe gwokka.
7: N'okwogera. Ye.
6: Kyekikaabya.
7: Naku.
6: Naku. Kubira abantu omulanga. Abantu basaba obuyambi.
7: Nguba omulanga. Eri bantu. Aba uliriza beat.
6: Eno Radio Simba mkwano.
7: Eno Simba.
6: Radio Simba.
7: Simba. Mkubo omulanga. Abantu abali ku Simba. Munyambe. Munsondereke munsondera. Munjagala obuyambi nzire mu ddwaliro. Kubanga obulumi bwe ndi na bungi. Bungi. Sebaka. Mbera okutula nako sikusobola. Ntulao, hakabina kona kasirira.
6: Tu inayo kubaganda bo?
7: Sirina nomu.
6: Gwete baku zana baganda bo?
7: Tualiba satu. Uo wakati, ye soka kufa. Hadako, ye yali mukuru. Zena limu galanda.
6: Okay, kansoke nkuumuze muko katono wanokulogola Simba kade kasha naku tuli nebirungi Margaret wa kusitula buli wamu kati weyambawo abana ne bayiwayo
7: era nakata ino mlimu munene
6: Aino omulimu munene. Okay, obuyambi bwonna tubwaniriza. Naye kati wali yesuubi nti oli wakulongoosa babasawo bagamba basobola kujjanjaba bati.
7: Abasawo. Nze baali luli kati bwe nali ndyawo baali bagambye nti baagala sente basooke banzigyeko omusaayi banzigyeko omusulo banzigyeko situulu mbuga n'amagulu mbugasobola kwegolola naye ng'eddagala nali siinadde ekikumi kubanga bansiibula neemala ennaku ssatu nga ntudde mu ddwaliro
6: nga babanja
7: nga nsiinina na zindeeta nga zirina zintwala waka.
6: Okay. Kulubagola Simba kwetuli omukyala birungi Margaret ku myaka 45 inzoloza wankaga wakusitula kifuba kizimbye amaguru gazimbye ebisambi byegotamu obuyambi bwonna tubwaniriza 0 7 7 2 4 7 1 7 6 osobola omuterako obuyambi kyokka tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 3 kanzigya oluvannyuma lwoba kabona
4: Premier, only a big sobede, or a big tabo de, Twinago, Yaka Kotegera, Tanguo Mama Chanaku Chanaku, Akumarikin Nakumu Simba Taxi,
8: Montata Kuguru Kuangabarime Kusarako, Kubagan Asugazakum, Ataka Nokura Bagara Kusarako,
9: Zakunyamba, Abaino Kabaina, Abaino Kubugo, Abaino Kubunga, Awana Wanga Bukula Kubasigia Busula, Mana Batano Bonanzem Baina.
10: Yangi badensa babuyambi kubasebulira bulungi akapira akaluma abantu banyambi bansondereyo kasende ngende
6: basabe
10: bana bawuliza ba radio Simba basaba kunyamba ne kubuyambi ere mu dwaliro lode
4: wabula mu abalodde abayi abali ku machupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mu mugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira Kyannaku Sikatemba wabula amazima ageyogerera ne koni Nalukwa.
11: Akasera ka Kyannaku, Kyannaku teba baluwa, wabula mazima ageyogerera.
6: Kulubogola Simba kade ka Kyannaku stories ino jaje sangane ku mukuto gwa YouTube no nyakoni Nalugwa Kyannaku ne ku TikTok na ko tubeerako na yenga twagala kuyamba ku mukyalo no wa kusitula busituzi ate ne bamusitula era naye abeera mu miranga kale gowe nasobola okuyamba ko tino busimu bwa fe 0 7 7 2 7 1 7 6 0 7 5 2 mukaga 3 3 3 3 twagala tutaso mukyalo ono amaziga yabadala bilira abana be ate ayembere webale nnyo edi atuwaddeyo omutwalo gumu mu lukumi tweyanza nnyo edi waliwo emitwalo ebiri n'ekitundu ezivudde ewa Muwanga Moses Moses Muwanga tweyanziza emitwalo ebiri n'ekitundu webale nnyo sebo webale Isa Subi Semata amuwaddeyo nusu kakaga tweyanziza waliwo Deriki tukwebaza 15 z'otuwadde tweyanza nnyo Deriki tweyanzeege webale nyo Isaac 15 tweyanziza tweyanzege Aneti tukwebaza 15 waliwo David Gatete tweyanzize 13 atene Grace Namahe 13 mu 5 kulubogola Simba kwoli tuli mu kaseera ka Kyannaku tekikwetaagisa kuba simu okujjako nga olina ekikyamu obuyambi bwo obusindika busindike ku 0 7 7 2 7 7 6 tuina ne 0 7 5 2 6 3 3 3 tuyamba ku mukyala wano birungi Margaret wa kusitula atenga obulumi bwalimu bungi ddala Jemilio atuwaddeyo 13 tweyanziza tweyanzeege banaye gwe ky'olabanga ekitono ate oluusi kifuukamu ekinene tuyambe omukyala ono wa kusitula omwana Nakato yajjanjaba okusinziira bwe ndabye feesi ya Nakato alabika ng'akooye n'okkoowa mukambwe nnyo Nakato nkusaba okakkane ojjanjabe maama ate omujjanjabe n'omutima omulungi jjukira babiri eyagongobala ate Nakato yaliwo kati ye byonna webale nnyo Betty 13 tuzirabye tweyanziza Israel tukwebaza 3 mu 5 tweyanziza Second Paul tukwebaza 13 webale nnyo webalire ddala omulwadde tajjanjabika nga tewali ssente byonna bikaluba Barbara Kwambuha tweyanziza 1000 webale nnyo webalire ddala nawe osobola okuyamba muganda wange 0 7 7 2 7 7 6 ge masimu gaffe tulina ne 0 7 5 2 mukaga satu satu satu nya satu. Jessica Katushabe atuwaddeyo 13,000 bambi webale. Joyce webale nyona we 13,000 zo wadde omuchalo ono wokusitula obusituzi. Waliwo zaalika tukwebaze 2,500. Waliwo wadia tukwebaze 15,000. Webale nyo webalire ddala owe 13,000 ye Lovinsa. Tweyanzize 13,000. Webale Paul takalili 2,500 tuzirabye. Ate ne Ruth 14,000. Tweyanziza nyo tweyanzege. Shamimu 3,000 tuzirabye. Tweyanziza tweyanzege. Akadeka na akacha na kuwana ino kulubogola Simba, fe ya fe sibaluwa munange. Fe tumuyamba omuntu omulabako, ataga fe gaba mazima age yogerera. Chovola basi sobola kukowa kubeba zaba sewe ni banyabo, mwena abasi tukira mu, saving it mwena abasi tukira mu neyanza. Okuyamba kubantu bafe, mwebale nyo, mwebalire ddala. Mukama abatuwele nyo omukisa, eranga tugezaako okulaba nti tuyamba ku mukyalo ono wakusitula yeyamba awo buli kimu akikolera awo naye ate nga ne mukumusitula kwennyini abeera mu miranga wuwi yaye nfudde n'ebirala kale bambi obuyambi obwa buli kika tubwaniriza tweyanziza nnyo tweyanzege ku lubogola Simba kw'oli mu kaseera kaffe kano wetuyambira abantu naawe osobola okuyambako 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaga ze simu zaffe tuina ne 0 musanvu tano biri mukaga satu satu satu nya satu webala atuwadde 10 tululabye waliwo deewo atuwaddeyo 14,000 tweyanziza deewo waliwo jeni owe 2,200 tuzirabye tweyanziza webala nya atuwadde 1,100 ye Ernest tweyanziza tweyanzege obuyambi obwo ku lubogola Simba akadde ketuyambira ye kyannako feyaffe sibaluwa gaba mazima ageyogerera waliwo wanampaddeyo 15,000 ye Kenneth tweyanziza Kenneth 5,000 zo wadde bambi omukyalo ono ate ne Robert nawe tweyanziza 13,500 akadde kashyannako basebo ne banyabo mbakubira omulango okuva mu bitundu ebyenjawulo nti mukwano gwe ky'olaba ng'ekitono kisobola okufuukira ddala ekinene ekitaasa obulamu bw'omuntu omukyalo ono agamba wa myaka 45 kyokka oyinza okulowooza nti mukadde wa myaka 6 naye nga amagulu ekifuba wa kusitula kyokka waliwo ekintu kyendabye kizimbye mu kifuba ekyo nakyo kyeraliikiriza nti ekifuba nakyo kizimbye bwe bamuluma buli wamu bwe bamusitula akulaga nti buli wamu wamuluma webale nyo Christine Nannozi 15,000 zo wadde omukyala tuzirabye bambi era tweyanziza tweyanzege nawe wenna gy'oli osobola okuyambako tukozesa obusimu 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaaga tulina ne 0 musanvu tano biri mukaaga satu satu satu nya satu webale nnyo webalire ddala webale Emilame Kakitooke obutava ku lubogola Simba webali n'okuwuliriza okay waliwo wano webbiri ebitaano gwe njagala okwebaza tuwadde 12,000 no kansoke nebaza owettaano ye Richard tweyanziza Richard 15,000 amasimu gamwaga Airtel kati galeetako linnya limu bambi kyova olaba nga nsomako limu webale John omutwalo tugulabye ekyova olira erinnya nga nsomako limu kubanga Airtel ne Moses owebbiri ebitaano tweyanziza tweyanzege waliwo Sesanga nawe tweyanziza 15,000 nawe osobola okuyambako ekyo ky'olaba ng'ekitono kisobola okutaasa obulamu bw'omuntu twagala tuyambe bambi ku mukyalo ono ali mu bulumi obutagambwa webale nnyo Prosi 13,000 tuzirabye tweyanziza waliwo ne Andrew webale nnyamu waddeyo 2,500 Sauda nawe tweyanziza 13,000 zowadde bambi zowadde omuntu ono tweyanziza nnyo tweyanzege ku lubogola Simba kw'oli Damali nawe tukwebaza 13,000 waliwo gwe njagala okwebaza wana tuwaddeyo 10,000 thank you so much 10,000 tululabye nawe osobola okuyamba bananga akadde kano tekaliko nti nze manyikoni oba nzaani obuyambi buyise ku 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaaga ne 0 musanvu tano biri mukaga satu satu satu nya satu obuyambi bwabulichika tuwo saba ate tusobole bambi okuyamba ko bulina ko fetu bako wanukulubogola simba echo nchebaliza mukama nti tubako gwe tutasa mwebali nyo mwebali dala waliwo wanatu wadde enkumi satu gwenjagala okwebaza bamuyise Patrick Patrick teyanziza enkumi eze satu webali nyo webali dala obuyambi obwo eranga nawo osobola okumuterako obuyambi amasimu ngaba wadde 0 7 7 4 7 7 7 8 ne 0 7 5 2 3 3 3 webali nyo Christine we 2 5 tuzirabye tweyanziza manjeri manjeri tukwebaze 13 bambi webali kuyamba ku mukyalo ono owokusitula obusituzi bamugamba kola kino ekifaananyi tasobola kuba kino ekifaananyi tasobola kufuna bujjanjabi ku nsonga ng'eyo nga toyise mu bifaananyi webale nnyo James atuwaddeyo 15 tweyanziza James tweyanzeege okay waliwo waliwo wano ampaddeyo 13 ye Vena nazo nzeyanziza mukwano obuyambi bwa buli kikambwaniriza tuyambe ku mukyalo ono Richard 5 zize neyanziza nnyo mukulu Richard webale nnyo webalire ddala kulubogola simba kwoli tuyambira mukaseera ka kyannaku kyannaku teba baluwa gaba mazima ageyogerera nawe alina obuzibu bukute ku mutima nze koni nsange wano ku Radio Simba beerawo ku makya okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 9 ogwakawungeezi nga nkola ku nsonga ezo eza kyannaku era bw'oba olina obuzibu kyangu twogeremu kye tusobola tujja kuyamba ekinaatulema tujja gamba ntikiganye ssaawa ene batusibwako mikwano gyange aba Movit tukozesa Movit products okuuma ensusu nga zirabika bulungi
11: akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageeyogerera
12: Simba Tax Express wako.
13: Ebizuko bya Movit hapo ni sabuni. Birungi dwamu ebirungo byonna okuva mu butonde. Obwe miti n'ebikola. Okulongo sensusu za. Okugoba obuwere. Okusiibwa. Olususu ne lunyirira. N'olabika bulungi.

0: alaba sajja baba tugambiddeko nti mutongeza akameza bamuise Chris Evans Kaweesi edashika yuli mwezi ulayo kweresawo musanvu ogwetuntu olunako lwali agambye bwe byali bwe biri noleko otusento tusirikitu bwetu ti noko baneka mbabulire basajja mwe mutatongeze kameza tetugenda bawa bitibwa omusajja wenango yagala ekitibwa ekitibwa sibu kitandikira mu kameza omusajja bwakuwa kameza akazi togenda okulyanga mavivi gamenyeka ngo yagala ofukamira omugamba webale nnyo sebo webale nnyo naye ngaatakuwa ssente bano bandeka mutwalo simanya gumuka sanvu mukwano nze sisobola kukufukamira nga tolina ssente zowaddeyo dekawo ssente zitegerekeka ekitibwa kijje kyokka ogenda okuwulira nga abadde tebakuyita daddy nga batandise daddy daddy junior daddy kubanga obooleseewo ssente zikola ki Diana mwebi kodo mge na kubo na abone na kwenye nsi. Bada niseba imba mubu imba. Kuseba nzabagambi mutuongeze kameza. Nyinga kaka meza katufu bani ikati zina kuba meka. Zina kuba meka. Aumusaji wabuli jono munanga kameza katufu. Fawabe na kumizigo. Wachidi ya mituwa longa musamvu. Eo kare tano. Kare tano. Wewe ya galo kulie nyama. Kuma chile nyama ya mituwa reji. Ya mituwa rebili. Leka we mituwa re tano. Bada nange nyizo kwa gala. Kumizigo wali ya nansana wali. Ngondekele tano nengula kochilo yenyama. Nengula ketoke. Kati ate toka usigula damba. Awongula miela. Nendio kakutete nkanyi zao mugana wangi. No oizo kusanganga chenko zeo. E wakange sanyo eriri yao. Ewe ana inzo kulekela naga. Oko zesa akasambu wako katete nkanyi. Tiwa kalekela nyoko. Nyabula akasambu. Njaga nabatu wala wama mula mwa. Ate tuulire ensongena.
1: Omulamwa gw'olunaku Omulamwa gw'olunaku Mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya papala pase kakati tesa nawo wulirwe mo Simba Taxi nga kukutusibwako Simba Cosmetics Company Uganda Limited abakredede Simba Skin Care kawonye mbalabe oluwumu ebiguna amabwa namusuna okusiibwa ebiyobyo kisipi tayiri nindwade zensusu endala nyingi nyo bakuletede Simba Herbal Perfume Petroleum Jelly ebizige ebikuma olususu nga lugonvu ati nga luwewevu bikuma era ne bitangira abaana obutalumbi bwa birwadde lwadde ebi
0: ne banafu aba Simba Cosmetics tubale tubasubira okubeera wano naye tebanatuuka atakadde kagenda batwakyedde akaziga aka Simba Skin Care kanono ke kaziga akajanja bembalabe oluwumu ebiguna amabwa balina Simba Herbal Petroleum Jelly kino kizigo ekikuma olususu lw'omwana nga luwewevu ne kirutase endwadde ziretebwa ekiwugumu ky'omusana bitangira abaana obutalwalalwala nadde za nsusu balina Simba Wonder Soap bamaze ne batuuka badenze nyunzewo ate nga balina ne Simba Wonder Soap ono sabuni ya janja bebigere birimu amabwa ensalika embalabe ate mpozi n'endwadde z'ensusu endala gomugana ange ali ku lubogola Simba bagenze bagulawo branches mu bitundu ebyenjawulo kati branch ya fechali mpya eri mukono awo ku Tabula Plaza okulina na Colin Hotel awono banamukono ekizige ekyo mukifune ate ne sabuni wafe kuba ku 0 musanvu musanvu nya ngo byetaaga mu bungi oba 0 musanvu musanvu nya 0 3 2 mu 2 mu 9 tuna ne 0 musanvu 0 0 nkaga 8 3 musanvu 2 sigenda bawa mulamwa omukulu watu kidde wano okuvamba nafe abasimba cosmetics tusanyise nyo kulaba mukulu
2: nango okubasanga
0: yesebo buterevu soko la mse kubantu ate tugende mu nsonga
2: abawuliriza ba radio Simba simanyo bana abagamba bigambo kyebinza okubasima bikola mtu muuliriza radio Simba nafe mujitwe
0: kujitwa namu ne tujibagaza Okay. Abantu soko banyonyole kitambula kitya kati mu Simba Cosmetics.
2: Simba Cosmetics ngabuli jo. Tulemedde ku nsusu zokka. Tutereze nsusu.
0: Chiri chiyo lange ruli lutya kuba walukute mwe nako ezo. Bontu nulira ndi ntya.
2: Nyezo kuwa nenye nakunona.
0: Okay, kale kati abantu soko banyonyole koko ku products zaffe. Tuina china china che.
2: Simba amanya nze Rogers Mugerwa na kwa ne Simba Cosmetics.
0: Yongera ku dobozi.
2: Manya nze Rogers Mgerwanga wa Next Simba Cosmetics.
0: Yes.
2: Tukola ebizigo mu habo.
0: Yes.
2: Na ate habe za fili. Tukola habe mumu
0: chizu. Mubi ntuwe vya febi abu lije vya wano.
2: Mubi ntuwe vya febi abu lije.
0: Mubiti, mubikola, mubiti, mubirandira.
2: Mubusigo. So, abi ntuwe natuwe gata. Nitukola chizigo chimu.
0: Yes.
2: Nitukola gata gata. Nitukola sabuni. Kuboru wensu nganti abantu wafuna obuzibu. Osangoli ya kugamba ine ntondo zibaita allergies
0: yes.
2: So chetu wakalo kujia wonto liwe yese gecha fe taba na ntondo
0: yes.
2: Za nsusu so buli omwa soro chesi gokuva kumano mutazari dua paka kubajaja fe mwaba chita fe basenga fe buli omu kuyambayesigizigo cha fe
0: kati ya chuchiba chizigo chiche yesiga yes, Simba habo Petriam Jerry
2: mama woyo geda
0: aha kati wani woka Simba skin care
2: ayo Simba skin care yetu mutabula uroku banti abantu banji baine mbera eze nsusu eziganyo urusi
0: ngurususuruare ma olia olinga oluline chikata
2: ayinae mbarabe ayina uruumu ayine chiyobyo nebi ntu tebi kwa tega na
0: biguna
2: biguna
0: tairi yomwane ganye
2: mama chio gede checho
0: ocho koka Simba skin care koche kakola
2: kakuyamba kokabenga yeyo cheza mudiro asoka nafu na kaiso akomusa wakana katete nansi sine tumuyamba kwa kwangu tubuildinga skin okujiza obulungi
0: okay kati tubulile koko Simba Wonder Soap
2: Simba Wonder Soap sabuni wa habo wa kunaba buli omu amunaba taina akogamba nti gundi oba gundi naye ate ekirungi ate ekimulimu nti waboyi nebirwadde ebiralera na gutu ya gala bizigo usulo kuna basimba Wonder Soap bana baine bigere bili mwensalika
0: bigere biunya
2: bigere biunya
0: kati bwemba wa bigere biunya bwe munaba mulekamu mulekamu shize okana
2: kuba obojja muri rusavu
0: yes
2: kuba muwa muri rusavu savu rusavu ulula awantu ne rubera awantu banga
0: yes
2: birulete che chiunya so tujja muri rusavu savu olwo ni tuita ne skin yo kubanti yo koma wo ebuildinge obulungi ezimbe naso nyokugeza ku ruzongo
0: nezimba bulungi
2: nezimba bulungi
0: kati abantu bamanya okunkubira amasimu ebizigo bya Simba obiranga ne tubifuna tutya
2: ebizigo bya Simba woba woli tebiriwo enamba ze simu ze zaffe tukubira tutegeze nti ndi mu kitundu ekito kuba tuina abantu banja abano nebizigo bya fletu manyi basangibwa awa ne twatadde we kitabo nti buli anone ebizigo nga asubula atumanye nti ali side chi kinzo kwali tunatoka ku kitundu cho ne nga atis tugezeza ko kufokola abantu tutoka mu Uganda monna
0: yes okay tweyanza nyo tweyanze ege kati oyinza okumenya ko bitundu ebyenjawulo nga bwogamba nti emukono tuli wali ku kolina na kolina hotel awo kutabula plaza ebitundu ebiralo biina mutwe
2: tuyina ekawempe wa Uncle Dick Uncle Dick
0: kulina na wawo
2: kukatale kutana awo tuyina ekibuye
0: yes
2: ewa Fred Cosmetics tuyine na muongo wachifansalira
0: yes
2: tuyine bweyogere kumpi ya maduka gona gasa
0: bweyogere side wa walu wabe bweyogere baba mbuze chizigo
2: bweyogere tuli ku chatelikira drug shop tuli yawe babega wa Trudy Hotel tuli ku jokers wenye nyinyi yawo na maduka gona gosmetics galiwo gabirina
0: abachala bali na aba mama babu abalwadde batandisa okungamba nje chizigo chine cha Simba habo petrol mchiba yamba abalwadde obutafuna amabwago bazita ni bed sores
2: yes
0: achikoze saati ya mungu kwa tayagala mwadi we kufuna bed sores
2: aina kutandika na sabuni kuna abaka sabuni then ni yesigi chizigi chuna chimu yengira chirunji ya chini kuchizigo cha fendi chiteka mu oil amara
0: yes
2: ntulita sula kugata gata oil mlala harina amuteka mchino tuchiteka mu uwezo nga tuagala kutabula kuboli ya gana gule chizigo nga techigonda
0: nga chikabula nga
2: echa fendo za
0: chigonda bulu
2: chigonda bulu tosua kuteka mu oil mlala
0: yes
2: then mwogende chireka kusmell corners maduka gona ga cosmetics tugalika leke vizigo vya fe
0: echireka
2: au mwogenda kamuli road ya maduka ga cosmetics aga singa gona ga ine vizigo vya fe mwogenda ku kamuli road wanse ringa kustabix
0: yes
2: walu Avron Pharmacy inabuli chimu
0: yes
2: okay
0: akade tekali nyo kusaidi ya fe akatalikika kuwandia gado kubulira omuntu
2: nsajja kwera bila bantu banga bechali wajjala
0: yes
2: ntikaja tia wakatali buli kimachi ina abechira twatusemu abenajera awo mwena mubina ebizigo bya fesagara gamete bali bibina muntinda at least mwebiri akatalikika nja kwebaza abantu bonenge je batwagadde
0: bambi
2: sisola kwera bila muntu wa bulijjo nti ayagadde Simba tulaba nechiro ogendo kula kusumwenda ngalo ya kubide Simba
0: bambi
2: ngabambe leka waluwa kamusiye naga yetaga kazigo kafe so kubesimu bo kubasameka tetujja kugana kujikwata tujja kubya ku tuwaweleze bizigo bya febirunji ate sagala mu government ya TBB
0: okay ne bana fa Simba Cosmetics gwe munanga ali kulubogola Simba abantu wa wesimu zamwe ababyetaga mu bunje
2: abagala obusubula abe mukono ku Tabula Plaza
0: yes.
2: Tuina branch number
0: uh-huh.
2: Aba abaliranye na mamve mwetu lyao waliwo ka factory cafe katontono yes. Kakatandika butani sina artist kasoba kuba ne binango ebiri osoro kuba ku simu 0774 032 129 oba 0700 684372
0: ngobyetaze mu bunji cyeno feba nange tetubiraba wakati abantu bakubiranze nzo jompo bwa buloka kuba okay kan kujikan kuve ko mukwano yo bana fa ba Simba Cosmetics njagala ko yongera yo waneno kulugola Simba soko funo bakabuno atenze nzije

vako era nze buli wemunsanga n'abawala ababite mubuuza nze nfunye ebizibu bingi nnyo n'abo abawala abalungi abo namwinako omulaalo ng'abeera awo najeera naye baaba oba muliko ng'ate ne John Black amuliko ogenda okugira kuti nti ate agenze n'essaha ekyo tera omuwala oyo kadajazinga okumalamu amaanyi okumanya omuwala oyo yatujooga oyo ewe najeera oyo nali mulina nga ne John Black amulina kali mukubeera naye okubalya abawala abalungi babeera bayaaya era baviireko ddala buli womulaba mubeere wala nali mulina nga njagala nga ne John Black amulina tuba tuli akabaga nti agenze n'essaha ekyotera bagenze kusha ekiro kale ekyasingira ddala okummala amaanyi nze okuva ku bawala abalungi kasaya agenda ne reigi embalala n'agenda ne reigi embalala ne batandika okwogera olunyankole lwabwe luli olweri lukizi kizi ate kasoolira omuwala omunyankole ng'atandise kizi buhoro buhoro gye simanyimu oyo muwala muveeko batojja kumusobola aba afuuse muyaaye

0: Bora.
1: Ebola tafuse bora.
0: Yes. Na ye echa sinzo kuntisa. Bao singa akwatiwe bora. Bao. Ngambili mafumbo. Bao na akwatiwe bora.
1: Wa mchala wangu.
0: Ah mwami wenjagalo simba wechijjo kuvira yo bulungi.
2: Ke kwake kinyuse kiko.
0: Ataukanya hizo mufuna. Nga wa boda na akwatiwe bora.
1: Akwatiwe bora.
0: Kati atewe ba mujanja ba naona kuba ebola aona. Ngobo mu mujanja.
1: Ajanja bikata.
0: Ne naona. Bako ya tuweno kulinda mo kwega tanayi.
1: Enako.
0: Mungkwa soze.
1: Enako umeka.
0: Mwizo kwa mchalimu ebola.
1: Hey. Mwalimu liadari.
0: Na yenge no newe wa mkevela.
2: Tewali.
0: Na yenge abu wakamba. Na mungkwa so mlimu ebola.
1: Ebola jira mlinga atevu unia. Hey.
0: Tua wakana. Kula mo mpakanya.
1: Sina wakana.
0: Ok.
1: Sina wakana.
0: Nkulina. Na yenge chechu.
1: Kati ebola chitegeza machara umami wa aluwa.
0: Obo ino kumuwa.
1: Nechiriza.
0: Na wana. Atana na baina aba sao ne bakuwaye banga lakati kati mugende mu chikolo ekyo mukwano na yera mulinde muko
1: aha
0: atali muyizi mulunza
1: ozjukiza bana abami abajayo bwabera mu game na jayo said
0: eh
1: withdraw kati abamu bakola withdraw
0: atabikola
1: yaroza mbuba na abami ebinusu byonna biweddeyo
0: atechikola
1: muchuma kumbe binusu ebimu biba bichali mu mucho
0: na malane ye wakano omwana
1: niyo wakano omwana kumbe binusu byali bichali mu chuma
0: tunabengalo bogenda awo na muchache ncha kusaba nakulwa bajulize ncha kujukira bajulize
1: yes
0: naba mungalo
1: echa tosembe toto yanira ku munno
0: ntu yo nazo zitwa
1: mangi ntu yuzambuze bora
0: aha
1: eh
0: angoli manyinyo wali
1: neba ku tabando nyereza ngo liba kutera katima amuka kugira mwe bora
0: atechisoboka echo techiri
1: eh
0: techisoboka
1: kali au tujja kubera stede mbande mahi bora abako kote banange njagala kugira gundi muwanga chivumbi
0: ebibye bijali bibi
1: muwanga chivumbi ani amuloga
0: nse kumuloga nze njagala kutegeza msajja bwe butambalo oyo abantu bamutadde kamasi
1: banga mbati bamukiriza yate kuogera yate
0: ainda yabaloya atoi na loya utoyogera baki na ye ejo ejo wala bisewo embere tabadde ya bulijjo koti enewoze sabakali ntaro
1: yes
0: bo bwamufunya bwe vi ne bamuyingiza
1: mu bamufuna na gwabutuju
0: hey munene
1: Babu tuju siba bano bali kaida.
0: Bebo na
1: yeye.
0: Obutuju bwe bali butambala. Abantu abo bonna abafa ibawulira baganti yaleta tagali.
1: Ati nalaba bituli byaguni biri mu.
0: Nebebu zanti yalina die mundu. Awe bubuzo.
1: Eche tubuza bubuza hey.
0: Kati ejo chance ya rabisi. Ndio rusenyo nyakulira Rudolf kanje government na imirira. Na abaluganda ne baganti.
1: Ya kamara bedo kumaliza bwaloyi.
0: Eh, baganti fe tumwe imirira.
1: Fe.
0: Ngabali kumuanga chivumbi.
1: Ni secretary general.
0: Ah, nogamba kati na ba familia ye.
1: Bamweyimirira.
0: Ne bamweyimirira. Muanga chivumbi ye nafuna bamweyimirira. Na balala awo. Na yoku kakasa ebiwandiko byababadde bazze mu koti okweyimirira abantu abo. Koti ya yabuse sawe mwe akaungeze.
1: Ngabacha byekebe.
0: Hey. Atana kijulido lwalero. Waliwo abalalo bali bavunana nabantu abiri mbana balamba. Katulwalero bakomeza awo munabana. Rwalero lwakomya omuna.
1: Kongere okwekebeje.
0: Era balabe bani ababe yimirira.
1: Kati boba namvunana bayino ujulize.
0: Ee. Bagama jeda singa baba wa mu budde katono. Basobola bunonya. Obuwera.
1: Zemba manyero ntero okula bakubula eyo. Bagenda okukwata nga bamaze nokusoko. Omanyiba soko okusamoni. Bagenda okusamoni nga bamaze kunganya bujulize.
0: Bakunanyereza akoda.
1: Ekitabe kakasanti kakos.
0: Yaguza
1: amvunana mko msajjon. Obutambi twamgwata. Era kakos.
3: Ah, I'm going to go to the house.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Oyagala kukwata ku simu ya sereza nga yesoka oba okwefunira ekyuma ekipya nga kinene ate nga kidduka mogo byonna ebigonzeza. Funa esimu empya ya Tecno, Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ng'oteeka ya akasente akatandikirwako kano nga kasoboka era ng'ogifuna mu ddakiika 15 zokka ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo ng'ate bw'osasula obulungi mu myezi esatu egisooka ofuna omukisa okwewola ssente enkalu okutuukira ddala ku 35,000. Tulwa kyali edduuka lyonna eritunda essimu za mogo oba kuba ku noti 2 noti noti 4 5 8 noti noti okuyambibwa mogo egonzesa okufuna essimu esereza. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko komo kumanda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *1 *#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN erungamizi wa Uganda Communications Commission.
2: Radio Samba, number one hit music in Uganda.

0: era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi chikumi abidi milambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki kuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa
1: Eno ya Simba News buli wamu amawulire we gaba gonna agesika ku saawa eno
2: okwawukanako n'emyaka emirala egize nga gibaawo mukulamaga na mugongo okulamaga kw'omulundi guno kwakolebwa mu ngeri ya science gano n'amalala mu bujjuvu galindi

0: kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda mumusambu kasise satu fada sima mwanyo kubira nga mtu uliriza mwanyo kubira nga mcha aliko dara bulungi nyo paka sawa zigenda kubira satu ezechiro na korwalero chiwanja chabi ya mizanyo eranga bochicho botu batu gama tino imbera wegeno kupange tambu ya dara bulungi nyo onyiga sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash na ofune mpire jo nga botu vayu kumantino tujukutera yo kugambi sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash na ofuna VIP VVIP olukalala ordinary byo nana osobola kuba nti nobifuna ngoli wamu ne bannaffe aba 22 bet
2: Anda, gakutusi wako, 22 bet. Katifuna ebitundu chikumi kuli chikumi ya yenyongeza. Kunsimbi zoso kukuteka kwa akaunti yo. Eya 22 bet. Osobola kwe wandisa, ngogenda kumukutu ogwa 22 bet.ug. We wandise, ngoita kumukutu kwa 22 bet.ug.

0: Polo team sija jogera ya wano Uganda yagenda okutuchikirira mu mpaka eza East Africa eza club championship hati batuga bainaje bagenda okusamba naye ngomusana gwaka nnyo kakati yechi ya soka na soka mbubali kuhomu hapu na soka abadusa na abadusa na abadusa na abadusa bage ndo kutuka ukusamba umupira ngabali bebage ndo kusamba bali mduwa singirumu jeba womi ingira bano bali mkuchisawi mumusano ukukona chengkula ganti ukusoma kuno na kukukulu
1: nyo
0: kakati bage ndo kutuka ukusamba ngabano bako hoi ngabali bali fresh na inga nebali batuya nye na ingo wede bakoli ya mdressing room ngabano batuya nye na ingo wede bakoli ya kuchisawe mumu sana kakati awo wongo awo ingiliamu awo mutendeki
1: awo mutendeki amanyi ndi mumbera wede so ina kubira ngo kola voti
0: so shtegele wala wala coach wa super league
1: hadi ilana yetuchi gamba abantu abamu ne bayomba na ye mikwano jafe abali batendeke miaka jibuvudeke miaka makumi abiri mabega abiri abiri mwe tano abali batulima ngafe tumanyi ndi batendesi na yenge chitufu baite baina ngojeko kubatendeka baba tendeka kongabo kubatendeka ngabazanya bali tebaina knowledge kukutendeka bali banji chovola belabo mba mucha jikira emiso moji nogoziki simanyi kaf A kaf B ezo C wezaja vyaso kabyaba goya vyaso kana biba goya ne bagwa ne badayo goku ne bagwa
0: folu mtu watu kangogena mu kirabu
1: tubiyo geda te babyaga nenga ge mazima
0: watu kangogena mu kirabu ngo soka no ziga coach chali eyo noga ha ono
1: ono wa bikonde
0: ono wa mi ha njine misinde sije jisobola iyo todda iyo
1: surprising tubalina na abamu abachaddu sabantu bwe batyo nendo zo lokuba ndi bagenze ba baba beera beera koko
0: kati akwata abamu batadde mu nya kya teche ejo chinji bakiyitiriza nnyo
1: ekyache kyo kubanga
0: mbu onoreto msambi na abuka bukoni na akola chi ekibichi najira bintu byakwemola batuka kutsaine babumu
1: kubanga nawo sigadde olemera mu gundi enkaderi babo kandi bukoni byakwemola
0: waluwe byakwemola nze ndirabye ko trainings ziringa nga 5 eza club ekitufu kiri nti nga manyirawo nti eyo kirabu najjanga wano nenkugamba kuba nti training jenda bye na eyo kirabu n'omutendesi tebalina lugendo ng'olaba ekyejo kingi nnyo kale ebimu biri modern naye abantu balina okumanya nti omuddugavu ta training nga muzungu waliwo ebintu ebimu nga birina okuba hard moko olw'okuba tuli baddugavu tulekerawo ate okukoppa ate ne tukoppa ate netuyitiriza
1: olina akasundo ku kigere n'ogamba coach nze nyinza obutasobola ani gw'omusoga omusoga nga ndi akasundo kakugaana okuzanya omupiira
0: gw'omunyolo
1: ng'ogamba bw'otya mbu akasundo kakulemesa abantu yasibanga bandage ku bwanga ndi n'ajja n'akuba enyanda president gy'agamba kibanja kyabwe amizanyo balikubeera ng'owuliriza kujjukiza ne banafu ababingo masavu dotibo logistics emitwala atano tugenda gagaba kwate esimu kati ku saawa eno nyiga star 255 star 9 emu ash nyiga ok teka mupini bakusala ke 12 ku saawa 2:15 tugenda kuba tuzanya draw off na atana ago gezesa katukomewo
2: Tuina kugulira kakutegera Tangwe wa mama chanaku mchanaku Akumariki naku musimba taksi
3: Montata kuguru kwa angibarime kusalako Kubanga nasiga za kumu Atika atinokula na bagala kusalako
4: Kuzo kunyamba Abaina oke baina yo Abaina okubugoye Abaina okubuunga Abaina wangebukule kuba sija busulawo Manda batano bonanze mbaina
5: Kwa yibadensa mabuyambi Kuba sewuli ya bulungi Akapira akaluma abantu banyambe bansondereyo kasende ngende
1: basabe
5: bana bawuliza ba radio simba basaba kunyamba ne kubuyambi ne mu dwaliro bulwadde
2: bwogula mu abalwadde abayi abali ku macupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mu mugumire mu malwaliro titunaabasanga jjukira kyannaku sikatemba wabula amazima ageyogerera ne Connie Nalugwa tamu yoko

0: Kolwo.
1: Ekinabere yo.
0: Kolwo. Ekikugobo tekijja kuba kimaze obuta. Tujja kuba tukutuusa ko final. Eyabaana 22-26 after post Ebola. Eha. Mutujo kuberanga tuchita tukutuswako dotibo logistics abagami ntino kusawa nyane dakika atantu genda gabe mitwalo asatu nyiga stabili tano tano star chenda mwemu hash omerenga oita mutukutuswako na MTN kugamba momo enkola eyaze okulabe kange kwanguiza era kuwewula msitula muntambuza ne muntereka ya sentezo todamu wemanyize kakati okusasula ngokoze samomo buliro okusasula ngokoze samomo emiganyulo meyitirivu nyo bono osasula chintu chonna ngosasula ekitali waguru wa sinise 15 tibajja kujja ko charge name okusasula ngokoze samomo tosobola kubera ngosobola okubibwa kubanga sente ziri ku simu yo zyota approve nzengo teka mpini namba ziba tisobola kuvako wewale okubera nga oyombagana na ababoda na abataxi na abachimugira taxi nyingi nyo kati ziri na momo bogera mu supermarket baina momo, bogenda mu restaurant baina momo kakati tola geza ako kulaga naba sazi bensa obe yungera togeza ako kujayo kabanda alika sente kutola ako siringi 12 wa 13 ngo sasula sikulwa nga go tude na emu restaurant mufera wede mirimo nga bofuma mu restaurant agenda kulinya kageri koze saba gambe namba ya mweli ya momo elietia noberango teka kuni goteka mutesi pin pino line baba kubieko simu tasubula kuberanga aba sentezo wango yuna ojifuga ebitundu chikumi kuchikumi ntegeza esimu yo akati mukusasula school fees kozesa momo ono kozesa momo emikisa joku wangula school fees watamu namba weziri atena awe somero bokubiriza abazadde bokusasulira nga bakoyita mu nkola ya momo esomero lyo lyawo ndi wangulira vani namba gwe nawe ali mugundi chikuto obudde we chibutera kati oyina n'obudde obumala twali wonsonga alina omutwalo gwo nga gw'oli buterevu nnyo gamba nti nze badde nagwawula dda era luba lwakuba lwa mukaaga luno obadde oli kavumba kozesa mu nkola eno gw'omutwalo gusasule gujje oberenga gw'otulinze bulinze olinze ku olwo kakati nyigasita 165 sita zaako 3 zaako hash ngambye akamunyenyi emu 65 akamunyenyi zaako 6 olyokozeeko akadaala bagenda kusaba merchant code ku merchant code teka emu 6790 ngambye emu 6790 tujja kuba nga bakuwa gundi sente zoteekamu teka musinyiza omutwalo gumu buterevu nnyo ekyuma kyaffe kigenda kuletera manya Radio Simba oba Africa FM Radio Simba registered nga Africa FM matandika gayo yawandisibwa nga Africa FM erinya Radio Simba ate mwe ne mulifuula eganzi mumwe era bwetyo trading nga Radio Simba FM okay kale bwetyo tuyimiridde abaana batuuse ndoza liana tukiriza nti mataga abaana abamwana
2: abamwana
3: abamwana
0: kale

0: de milioni zali satu wedu ezike netulia kofireka jaja mchale ya fezana sebo lumbe nenduko lanzeka ngendo kubala mumane ngansigaze mitwalo chenda songe ya ntwalo kweola kwali kuwasa mfune kubintu kadi nagaba mukono yona kachemba la vilabu vyabwe ntiolumpa nino bitunda Meetinge ya semba yokolwa kashimaneza vamwe na kenda omwanikate yanganya zikwata mbundi mugole ye mutesi tesi ninzulu na kumulindwa luje ageza kwate bilabu byange tamanyi ndi ku missioni nazudde ne jenni no bitunda loni tabuse byenna bala byonna wamachenda byebiganyiro singi koze mu meetingi uyo mfunyeye na kenda loni tabuse byenna bala byonna wamachenda byebiganyiro njikoze mu meeting uyo funyeye na kenda wali wochine iba change chiwalacha jamiru lwanga na chiwetwalu konze njuna fumbirwa ogwe mu bintu kumbagate bato nalo Nemulula n'omugole wange netwesoge kisenge kyange nemusaba njozeke naku amamire bukoko kuji mukumwambula nasobwate yalina tatu kuchisambiche nga nerinya yasako nti mwebe mwebe yali edi masita Gwetwa kazako buto buwoma era banango musajja mwebe musajja yafanga mwenzi roni tabuse byenna bala byonna wamachenda byebiganyiro singi koze
1: mu meeting
2: yo mwana mulenzi chokonyike kusimwa tubulire ku 0 5 3 9 7 okutugamba nti mukomuko hello
1: kusimba Hello?
2: Sabo tuangu yile baba toli
1: kwa kwa kusimu.
3: Alibu.
1: Chomba.
2: Anina otuzikiza.
1: Owaye kuhuli.
2: Vako. Otuzikiza. Mujeko. Otuzikiza. Otuli na mundu je. Tuli muna hawe.
1: Tuanyi waguru.
2: Tuanyize dole bolo tuwe chikamu. Kakada atina hawe otunyogosa. Otunyogosa.
1: Alibu kusimba.
3: Weba lepuwele za jeje. Tuli ano chiindi kumwaro tuli musanyu mazima gonka
2: Ekikutobu dawe kibutera
3: Ngatulumba kavuma
1: Katonda wange
2: Liana tukube mutochi mangu nyo omwana mukubaza ebimuko bintu yali asubira nti bana abitona yagalagana akatali kabirina
1: tugenda
2: kubimu ku bantu ebasinga okutona immediately sente bakuwa kuka
1: entebe ya tatu
2: Kumbaga?
1: Hey.
4: Kumbaga.
1: Kumbaga.
4: Na nti abakozi ba Simba
1: company.
4: Omwana Jona ya wasiza. Kakati ni tumuwe chilabo nti atandika makati mwadde gasi kuka. Woji tena katali. Tewaba budde. Tugende ku masuka. Abantu kugula masuka mmo. Kubanga bwo kibalenti ajage na jigule pair ya mitwalo munana, bogera jimwera ku mitwalo etano.
2: Le duve.
4: Duve.
2: Tugende ko kubyate sunga nyo wadde babitona kumbaga. Nenga katali kanzo obutaba.
1: Glass. Atale katono nyo. Nyanya zambaki. Nyanya kuanjula.
2: Kale tugeze mataga
4: abana. Ndio bagabanga photo frame.
2: Mataga abana. Kwolo bomulide muluimba lwa Matthias walukaga. Lulira luimba luzito. Luimba chi olulo lwotuza kwolo. Neruzikiza.
5: Ngenda na skirt.
1: Tugende nenyanya na skirt.
2: Batu wangana na skirt tuli wano tukugamba tuli ne Dembelio Properties and Associates Limited obadde okimanyi ti Dembelio gwe muna Uganda okuba omugagga aba Dembelio Properties and Associates Limited bakusosotolede estates ziri ezimalayo azisangibwa ku nguudo zino Hoima Road balina ewakiso ekona enamusera ekachiri ekaliti ku Michana Road balina ebuloba Bukasa Buyala Masheda Bujiuko ne Jeza ku Masaka Road balina ensangi Buddo Mpiji Kuchira Road baine Bulindo Kitukutwe. Entebbe Road baine Nalumunye Katale ne Nakawuka. Ploti zonna ziriko eziriko ebyapa zitandikira ku bukadde 10 ate ez'endagaano zitandikira ku millions 4. Naye nga bakkiriza n'ekimanya mpola estates zaabwe ziri mu bifo ebiteeketeeke nga zirina amakubo amasannyalaze wamu n'amazzi. bajana kuyamba kugoba kuleta as over administration singa mukyali abaana abafiira ko muzadde wamwe na mukyali n'obugulumbo gulumbo engeri gye muterezaamu ebintu by'obusika bwamwe bajja kugobera kuleta as over administration nawe alina ekyapa ekiganya okufuluma bakuwabula ku byamateeka ku ttaka bakuyambako okupunta ettaka lyo bw'omanga ggoli landlord naye nga ttaka lyo tiripimwanga omanya we liyita landlord nawe bwekwata n'obakwasa amayumba go okusolooleza ebizimbe byo ojja kwewonya okwerega ebikya n'abapangisa nga baddembe lyo bwe bakikukolera bajja kuyamba okukuba pulaniza ebizimbe mu tteeka lino eppya erifuga ebizimbe byonna naddala mu bitundu by'ebibuga bayinza n'okuyambako okuzimba kati basangibwa ku nayiga sibyandala plaza emengo okulira n'akatale k'emengo bakubireko ku 0752 110 54 nambye 0752 110 54 oba ku 0760 76 386 0760 76 386 beba dembero properties bobanga oline 12 zo ziralide ku simu tozikiriza kusulako okusula ne simu 12 nga ziralide wakiri ozituma ne zigenda mu busu ne bingo olabo bazisobola ato okusaka yune ziwambe mitwalo ama 12 malamba yiga *255*91# yiga enter bakusabe pin number jitekemu olindire ekyuma nga kizanya ku saawa 5:05.

0: napola wasiwasi nteke munyomu cha ise tofa. Tofa ya ina pucha ye muhita koye temela miti nzendi kugali tuya na nkwawa.
1: Tuya na nkwawa.
0: Mbuka mairo nga situnzeyo.
1: Mbuka
0: mairo tuve kulavu yo kuvuganya.
1: Kulavu yo kuvuganya.
0: Akusingo mulekere mali.
1: Akusingo mulekere mali.
0: Yande kawoda yada watofa.
1: Yande kawoda yada watofa.
0: Muhita kona mpane kajambo.
1: Muhita kona mpane kajambo.
0: Business yo kwe gula njivute kesula muzirosi. Business yo

0: Ruyimba tuwa gamba ntifesi tugende la kubawa vya muhadwe ya vigiriza. Na hiche tuchiba kora kubera anga tuba kwenya kwenya. Echitufu chini ntine imbira vya anga igiriza nyo. Omwana alimu kuyimba nti afunde mulavu yokuvuganya. Kati tukuyita bobango bado inakola avu joli munga ya kuvuganya. Nyiga ku simu 0 5 3 9 7 twagalula yire. Uyo kuoli lya na uyo. Alo.
1: Ari ku Simba.
2: Sebo.
1: Anyo no sebo.
2: Rigano veruve.
3: Ani?
2: Rigano
3: veruve. Rigano li redo kulaira.
2: Niredo kulaira yatara.
3: Eh wanika mubango government nze rigani ebubule.
2: Nze rigani ruve mikono mubanga.
3: Eh ndairo kwesonyi watatatata elinyotekewo.
2: Eh? Ndairo kwesonyi ndairo kweso nyiwa sabu yo kuvuganya
3: ngovuganya ani ngovuganyiza kwani
2: banangeri nyali ejo
3: ye na malario
1: ejana ona jiganye mbulava than Mohammedan good Mohammedan good
3: discuss
0: abali ku TikTok jona tugamba abali ku clip sibatugambe namwe mulayira. Hey,
1: love you kuvuganya bananga buli love you kuvuganya toba love you na monster baba kusomera
0: chikuru
1: mu HSC mu elevo ngo ine chana muna musinya 5 boy nga china master wa computer
0: kakati liyana mbajuki zako bana bali babiri ku ofanga tuli mwaga kan Masaka ngabavuganya ku mwana omuwala yali mwana muwala mulungi wa senior 4 ngo lutalo lwabo tulumanyisa irentire ochulide kakati aba wagenda wabirawo interhouse competition ya misinde ochulide twagenda okulaba buli omu wawusiye nga yewandisizwa okuvuganya misinde kati abana batandika okwechuga nti abana alabise misinde jagundi negundi kakati bali badikwa 10 10 kiva ku goli kutoka ku
1: goli wakati mukisawe
0: bwe basimbula bwe bati abalala bakumata olola bo mu goli bayise
1: ojimanyi eyo
0: ojitegera
1: mama nze
0: Ekwabya.
1: Ekwabya.
3: Ate na mumulo zanze likusaidia basajja boka. Na bachara.
1: I don't know.
3: Erabu ya msiramu mtufu.
1: Buri omwa gena na ye.
3: Eh.
1: Negwa olo manyanti no oli abadde no oli. Bwaba gena na mira mira na soka akomererawo. Naka kati gende waka. Nage na kuvuda.
0: Leta na yate waliwe yali omulungi. Ye yalina bana. Nenga bana aba genda ku mukolo. Bona abateka mu mumotoka. Era genda apikinga omukomo.
1: Omulembe guna abange ngalo bwe batugamba
3: abali abantu. Ndabo tubalaba.
0: Tonza bate kamugu.
3: Ah, mukola ile wanono.
0: Ani kati awo obuzibu bani atula mutogo mmas.
3: Ah, okutula mutuzi bonna. Ni baba baba gamwe nanti teka mutule mabega. Si tichi subuka
4: ni buzo ntia.
3: Wanwe ono kukola ile wanaya gama ati omugo guba gwanna tema. Tegwa gwanna lona. Mamsaje wakulanira woma.
0: Ata woma.
3: Eh. Mani wa woma. Saka ni ndia msa jatari kwa kazi bakurania na lafu tenyo meyo katubu mba mchari kuchua
0: kakati mbufunza ate golinganga wagira lafu yo kufuga
3: nye hey! Fio kusaidi ya fabachala
0: mweba kore
3: la nse nkore la
4: nse lafu yo kufuga nina kafanga
3: nchi kwa namba bili
4: ato sika ya namba bili ya chikela ukundi vita kuruji
0: na yata nse mweyo kufuga nye teri iko gamanti oli musingo basi musingo nse yo kujifuga nye njivamu bufi
1: Yokuvuganya
0: sinsonga sinsonga seta kana kwegera gira
3: ni mabasajja chemunina omukazi nganze Liana bwe cheatinga gwe chikuyisa bubinyi
0: obubinyi era twali chetusonyiwa
3: nakati atefe fetusonyiwa cheating fetujisonyiwa era nze mbabulira nze tojja kunsanga nga mvudde

Sematimba Mwangzi wa timu ya Man United munda bile nyu mukuru unate Chairman Wadembe Market mukuru so waru Christopher abana munna munna batumbu de abigaya za kiri kitya mwe bari kula kunga mutumbu de sedumere bogora simbe mporogombe nunje demo abana be kanyanya mwana chari suri utya tone kiri kitya Ronald kiri kitya mwana wasero kubere kubere kungu tumbude tata sanche we ala ye ragoyo ye manyoyo ye somoyo ye pangomoyo ya sanyu kejo ye raga ye suma ye ragoyo ye suma fune mipira jomu Cambodia ino kubango tadeku airtime wa siringi si bibiri kumukutu gona kuri uliriza burungi na kuge sagara tupa kuke in fact tugeze ko kuuliriza nga twangu ya yangu yobo kategede tata shaimu kategede muna asenu mkuru madu tugeze ko kuuliriza labayo tata shaimu tugeze ko kuuliriza nga twangu ya yangu ya chintegeza Donny King ha tari murumbi wa master porokyonu andegonu ekisi pembe bomara kwe yeka sa aulira aulira buwa atibuwa au alina radio ya tambora na hibu kati kumugungu nienga atari kubudu vudu erabuli wanengira atusa nunga chichichichike za tienti atusa wanji atusa ndio leo msaji kwa wajibu wero wa mombasa do

wachika wachika VIP ngirese ndese ne VVIP teka ko airtime wa siringi bibiri kumukutu gwa nako likusimu yoso seyangi mobile money wakiri kubereke

Sita biri tanu tan. Sita chindabu biri. Sita emu hash. Nkusaba ofune emipiira gino wuliriza. VIP. VVIP. Bunambu taddeko. VIP. Erike mipire na jukura odimunana. Odimunana. VIP. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu. Hash. Yariko mzanyu wa liva frena na jitende kako kendagrish. Yadu sidwa mduwa lidonga biwa rataka. Echiru wa decha kokoro azini cancer.

Sengera bagamanti no mugolokipa mu Argentina ari ku timu ya Aston Villa Emiliano Martinez Damian Romero bamweta gana ye Ivana basubudu funa Juventus agaliyo garaganti bya Alisson Ramsey Baker binzo kugana na dalo musomesa singa bafuna umupya andon ila wola yigave basone na msayi mutogwe maliriza nyinga bukubura ko butonotono wa miaka 14 jo bukuri ya zari bajo juzi 2012 murenzo bamwita Enzo Perez ari ku timu ya Girone ya bato basona yabi maliriza bisingo bunji ne kuba Madrid busu ne Man City abade balondo la kavubu kakam baganti kanu biba musayi mutobo ulira bebaganti emiti emitoje jugumize kibira akambwe sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP VVIP Maweji Livingstone agamenti bwenjogedde ku cha pepo gyano gendeeri naganti era yabadde aweddeko tiwamala bengi bungereza ateta ya muddusiza ekyo no nakyogeddeko nejjo nenganti ni wankubadde kale olumu obeerako n'ensonga zo yagala okuyisaawo okusinziira ku kirabu yo tekibeera kya bugunju fate kuwemuka sikirowooza nti nokyandibadde kya bugunju kubanga nze nzikiriza abatendesi ababadde bunga pepu waali nzikiriza nti bonna abadde alaga nti akyabakubya kagga oba oyagala oba okirowoozaako batuyagala nakirowoozaako Pepu Guardiola is class above the ordinary. Omanyi omupiira ntizanyo gubagamba gote gulinga rudo nti murudo bano bamaneja mugisha banonya mikaga atambuze kuba muzanyo gwabwe gwakwega yazamu butafu na mukaga tofuru manju ne bubero nyenyeze mirundi teri akusasa nchu bandi masaje na mwanyenyeze nyibambi mumureke teri ire mukaga ugwe batagura katira murudo bubera ononyemu gomaze kuyingira wali ononyemu just kene nebo okuba emikaga 10 tabaga nti aloto ngiri jakuba emikaga 10 kati matambu zake mu paka wofu ne kene kiki ndigize nti ebya rudo biri no bukwakulizo byabo songe no mupira bakugamba nti abazanyi ne babera musanvu kasta kipa abako bagutandika chukumu kubuwa alwala ne basigala mukagira mpira gukomawo sibaga nti bagutani saba wera ba oba mukaga basigade ba maliku ugwa mateka gukomawo kakati obuvunanyizibwa bw'okutendeka omupiira era n'enziramu n'embwa awula bulijjo ku muzannyo gw'ebikonde ebikonde osobola okutrading okumala ebbanga eddene ne mugenda mu ringi ne bagamba nti mugenda genda laundi 12 omusajja n'akukuba ekikonde ekimunga mu wakatandika n'ugwo wali ne bamuyita lefali bwakubalira nga tusituka okusiira ku mateeka agaabwe kuba munamuba mugamanyi abayingi de ring n'otasituka abeera akukubye na nokautunno ekyo ekikonde eki togaa nti ati kati mulaba yeyandabiriza nankuba mu nsingo kasale efali aga nti otandike tugaa nti walaba kati yankubye swame nandabiriza ebiralo osaba li maaki ate teba yankeera teba ya wiiki emu ya wiiki bbiri biina amateeka zonaokuba kutandika zanga ku myezi esatu kudda waggulu kati bwemuba mwatwana mugwa omukaaga eza okusanga ekitono yumuyiza kuddamu kuzannya mu desemba so obuvunaanyizibwa mu mupiira
bwa kuteka teka ubo teka teka gwe kibasyo ubo teka teka kawuwu byone bibino kuva mu kiramu nga china kubeki guru zote bizisinga ku munno n'utwa olubonero busatu ukawulide kuba mwe namusobola okuteba ne guru zote bi nezisinga kuza munno nezitwa olubonero busatu oba nezitwala ekyo kye mbadde mu lwanirira kuba inzo okuba final eno muzuulira final zimbazanya na homu andawi homu andawi nga awe goro ziruru bichariwo mwarewi wano chitala angeja move vipers iligu agenda zile zile chitala eno neguge ne mwe mwe chitende chitala na hita wune gila mufaino mwe kubide vila to wano so omupira guno umuri embe guwaba tende sababade umu chasachi na ichi nkumi ebili bagutese tese gema zima na yepe pugadiola alazibu liwalazi ndi asigala neno neye nga kumpi buli gwanga lya agenzemu asigala okuva ruwaze paka ruwagenda nga timu ye yesinga okubera ne position mu buli season nebungeza na chikugambi kiri mu byafayo bibaro Pep Guardiola okuva ruya je bungereza 2016 2017 tandika mu yo season yakwata kya kusatu na yera tewali yamusinga kusasanya mupira ne atenga yali yakaje nbaga anti tikitaka tajja kola paka wavudeu tewali wo season kanchidem ndoze chigamwe cho Luganda kuba kawo tewali wo season mu bibaru timu yonna esinze Man City kuba kawo che chigambe cho Luganda possession okwefuga mupira kuba badita gwefuga nga kutambuliza mu banga tewali wo timu esinze Man City ya Pep Guardiola buchaji ebongereza paka wavudeu nation Liverpool wetu alide chikopo Man City ni malira mu choku satunga buli mwaga anti badembi ye yasinga okugaba omupiira neno season yekomekerezedwa eno nga abiri munya lwali lunaku lwa sande yasinga okugaba omupiira so muli mwa batendesi nga nebo bato mwagala nebo uliranga bamugera kememeyo ekemeterirwa uliranga ekusindukirira nebo bato nere nini itandiko kusindukirira ngo inakumwa respect wangu uli wa mupiira so si wan so si banugu banton kubanga ebimu osobola bijja mu feeling kubanga botunulira omupiira fena tugwogerako naye ate gusoka kuba na bibalo denu zako your own opinion endowooza yo ngeyiyo etali yabukake naye nga gusoka na bibalo nti gwawidde meka 2-0 naye gwatambudde kutya nti neyisa y'abasajja bali nti bubazinga bazze baakuzinduukiriza era mu nkola yabwe nti omuzannyi Mugisha Joseph yabadde ne kalefuti ng'ayitie ne bali naye yenga banene babalumu nga babalumba yasigala ku senta kubanga gwe beesiga nti ateri waggulu wabaddeyo tomuwonge nti aha eyo tiimu yaya Sharifu wano makati era ye bwaddayo nga ayambako nnyo ku tiimu wamulabye nga kizibu nnyo okusala ne senta kati oli mu kuyingizamu ebirowoozo byo mu mbeera gye walabyemu omupiira gye wagulabyemu si etegeeza nti n'oli bwe yagulabye ati yayinza okugamba nti ate ekyo muneenu kati gwe ekyo wakinaye ate kyatandisino na mudakiika 64 kubanga ezaasose nti ate oyo gwogamba Mugisha yabadde yasinga n'okuddayo ate okuyambako ku namba musa manya ku namba 2 kuba ennaku zino wekangango owakkono yayita mu namba 7 fena tumanye nti namba 7 yeyimirira namba 2 kuba Mugisha engeri gyali wakkono bwayita mu namba 7 aba abega ayingira n'oli owaddyo bwayita mu namba 11 aba abega ayingira munda so si wa 11 kuyita eri kati nti kiwa mwaganya namba 3 y'okuyimala yo layini ono ye nga ayingira munda ne bakola kye tuyita diversion oba okubuzaabuza oli ayimiridde mu namba 2 y'abali kubanga namba 2 w'abali aba makinga namba 3 weno nti ne bamubuzaabuza kati agende n'ono ayingidde munda
obasigale alinde kana akagala okuyita kulayini. So obuvunaanyizibwa bw'omupiira awe buli ne bamala okukenera ne bagamba nti Mourinho awangu dibya wangu di nti naye amazima abadde awangula ng'anoonya ebivubuka bye ebyokukyalo ebinene ebiwagguufu ebimanyi okukabala ku ngwala nga bw'oba omuyiseko kikunyola waakiri bulawuzi mu bulagu tolina gy'olaga. Era naga nti aha bwe tuzannye basuna nti ani asinga okwagala okuleeta obuzibu nti Messi kakati omanyi pepe nti jangu okubimukaaga wano wadda wadda nti maani ezanya Chelsea nti Chelsea bainamu nti Eden Hazard nti Ander Herrera jangu otuula no midfield gwe omulimu gwe gwakulunda ono oyinza obitabisanga wa pepe ye nga akugamba omupiira kagutambule tayagala nnyo bantu bali omu nga basazi nga bangi wabula ayagala buli muntu amulekere freedom ninga osigala ku nnono freedom eyo nabagamba kwano nti bwe baali bagenda okuzannya Arsenal mu final eya Carabao ne mupiira ogwaddako ogwa liigi yabagamba nti abazannya abo ba Lanchaki ba Semenyo nabagamba nti ayagala babeere ne freedom ng'eya Messi nga tabagamba nti ayagala bazannyi omupiira mu nkola Messi kugamba gyaguzannyamu nasaba tunagira ati biri biyinza okuba bibi naye obukakamu bwabeera nagwo ng'agulina namanya nti kati gwange olumu ayimirira namu n'amanya bwa waalaga Shaki mbadde mulaba ng'abikoze nnyo naddala wakati mu season w'ejjidde n'ayimirira nagwo naye diyonsa n'akolubadi nti kibamu kyali kiri mu pulaani eitha kwongera kukyankalanya opponent anyiganye gurukuke nawe okwongera okuba bantu bati mensibu nti buli unakwata n'ofubutuka ebyasa n'odduka ojja kuta kwesanga ne minus waali kubye tebannatuuka nga n'opponent akutegere nti akati ono waalayini nti kali kamuzibu omukono guno anaaguwulira n'alyoka kkubira jimu agenda okujjanga erina akabiza akanyama kamiti ng'omukono okunakundoga nti we mulya osulula mitayimbwa na misumaali mulya mwadi weya kati nti entendeka ey'omulembe guno omutebe modern football erina ebinonogo bingi bano bamanija mugisha we bakulidde ng'omulembe gwabwe eri erukungiri kabaali ludda wa osanga nga kooca ali omu yatendeka abagolokipa yatendeka abadifenda ye nga ebyo weebiri bonna batrainingira wamu era kipa ayimirira erino nayimirira ono ne beezannyamu awo ennyanda zibakubye olina asigwa zikwata ye namba emu kati omulembe gugenze gujja nti neba n'abantu abalala ng'abeekenneenya ebibalo ebyomuzannyi tumuleeta winga nti naye alina kuloosi mmeka mu sizoni yes ekyaggoolo tate ebyennyinyi nti akubye mayinasi mmeka bw'atuuka ku layini omupiira atera guteekawa ttiimu etraining etya ebintu bi oba ffe tuba tumuteekamu ffe kyetwagala sipiidi ze bazipima buli maaki gyebamukubisa ne balaba nti kitegeeza ayambuka bwati naakoma ku zino babadduse ennyagiro bamutera omupiira mu kibangizi gumulimu okutayiza ayagala nnyo gwa ku kigere ye n'aba ye yagenda nago ebyo byonna byonna nti balina ba analyst abo ebyendya ne bagamba kwano ku Kristiano amata agavaako taganyo enaabasawo bayinza okuba ge bakulagira obubaninywa kututa nakututa taganya okusinziira ku biki byakola n'omubiri gwe bwayagala kubeere oyinza okwesanga n'omunnyo alyako mutono nti abazannya abo neneeteekateeka kati abatendesa abaliko guno omulembe bino ebyo babikola okusinziira so bwe tuli ku kya Pep Guardiola nti oba omwagalo oba tomwagalo ye ebyafaayo alesa abitaddewo ebungereza bwayinza okuba waliwo ababikola ba Ferguson bawangula liigi ne bakola ki ne mu sizoni kumi tokyerabira awangudde liigi mukaaka liigi City yagisanga teyina champions league agitutte ate nga yakubako ne final eyasooka Chelsea n'emukuba liigi n'agitwala mu layini emirundi yena kyali tekibangawo so obuvunaanyizibwa obw'okumuzaalawo obw'okumunafuya n'ogamba emboozi eyo etambula tambula ha akasajja kabaddusiza nze nakyogedde nejjo nenkigamba nti ekyo kibuuzibuuzi
ekitwaliza abali mulumbe wa paroti okunywa kubuji na yeche kibuzi tekisobola kubaawo. Ndoza ne bubera ngubuza ate tulwaliru na yasobola kubanga sekikuwe naganti kasajja kagenze ne bubuza bakaliki ne bubuza badizabi basobola kugamba kubanga pepu siye mutende sabada gwesa aha nti nesizu niyebele mbi ngeri Liverpool mewatualila liji wachili ya kuba final ya FA Cup Paris ni ya mkubila yu neno jiatandi kanga nakavundira madifenda nebalo laba anibani ere hageza hako kuleta so mbili bina vina tubi ogira natungiru ukulaga naba isemu mikonoji ulero chibafuse nivyo batendeka bifana na bitya sibi ama hirizo bainzo kuwa bateta teba isemu mikono jenga abazanyi neba isemu mikono jenga abatendisi abali batana bakutendeka wantu wonna nga betengeride ba Enzo Maresca. So munkola nekubaganya yebirowuzo utunulire ebyo obuvunanyizibwa obumusomesa olwalira aliko w'omulembe guno buli omwaki manyi bumanya nti nno timu erina kubanga emansa kapiira ku kisaawe, timu erina kubanga etebazi goolu, timu erina kubanga erumba ebiri serious. Abalabye PSG enzanya yaayo nakulaze nti nno oba osibyewo oba tosibyewo bo basigala bazanya ekyo tobawaliriza kuzanya kirala, ekyo kye bazanya kyolina okubasingiramu eitha ku maachi eyo oba sizoni yonna kibasingi naye nga kyekyo kyentera okwogera nti ebibi bisiŋŋana n'ebirungi bisiŋŋana nti kibasingiremu so si kukibalemesa. Kati Arsenal fena tugimanyi omupiira gwayo ogw'okulumba speed kukolera wamu kiki PSG yakibasingiddemu yonge gukakanya ate nga tebakkiriza nabo babeere nagu baba bagipressinga ne bagubasuuza mawodigadi nga bebasuula n'abalala nti tekijjisaawo nti Arsenal nayo kyekyayo ne yasanze ttiimu esinga yo okukizannya nti niba tukidde okuleeta defender wakati era basigadde bazanya kyekyo ninga asimu si kugamba nti oba babadde bazanya babadde balwadde n'ebirala no game plan yatandikidde kulayina apo kati ebintu ebyo ojja bisanga mu neeyisa y'abatendesi n'amanya kuba ate tayakitegedde nti newankubadde bo netukuba akawuwo era tulumba nnyo n'ebirala naye no ttiimu erina okuwebwa respect ey'enjawulo ekikubi okumala sizoni kubanga sizoni zaate tazisobola okuba nyingi kuza Luis Enrique za mazeri naye liigi eri gy'abaddemu eyinza okuba tebadde na pressure nga y'omutendesa agala okuzimba ekintu kyekibukale ng'ebaddemu omwagaanyi ogw'amaanyi oguzimba kubanga oredi yasanga ttiimu yewangula ebikopo byeka ne ku bulaaya nga tennabaka kusajjalaata kuwangula ng'esajjalaata nekuba bekubi ne bagikuba wetuukira okubako nekyere nekyeyagala nga tennabakusajjalaata nnyo kati pepu kye yaleeta ku city nti city yagisanga etandise okuwangula ebintu mu liigi Barbato Mancini mumujukira nga atwalako gundi Ferguson ekikopo kya 2012-2012 ekyekyo ekyokuluguwa pointi zezimu paka ku goal eri bazanya yali Shariani mama nyabo bali bazanya chupia aguru buya bakutula enu mani zanya Sunderland era nonu gundi unu yinginia Manuel Pellegrini na ya jira na ya tuwa laliji inti siti wachi di ajisanzi eri nabietani sukura muliji eranga ne Pellegrini finatu mani mu South America na uba agala nyo mpiru ugu gutambulu ugu waka wuhu ama siri biye usa mbuwa manjiburu unji mpiru ugu bagu waganduza umu kubata ugu waga denyo ya Diego Simeone wala akubaya wangari na nyenu mbazungu manya mba Europe
So nti butunulira pepo che yasangawo yasanga batandi stock kizimba mpola mpola alisaba golo kipa alisi akuzibu ni kubazidanyo ba nolito na haba tani ba dayunga temachibu kademu lunji katina sangu ba spana ba niba ba gundi ono mumpi yo imale na dayi wabu ulinze banga wakati lifta saizi ila ya Bernardo Silva neye David Silva kanachi sangamu niba ba fenadini ya bali gumi te kubanga ate yu gundi duzaja bili kuminita Kevin so ufufu abo bonna mukubasangawo nga mulimu abantu abasobola ekintu ekyo eky'abantu abagonda ebikere nayungira obateekamu ekiki n'okwongera okuzimba sikwadi n'agireeta kakati bino byonna ebirala nti era awangula na ssente biki obeera mutuufu kubanga teriiyo ttiimu etagula naye bw'oguze gw'obagulidde agenda batetenkanya abagimu ekiramu n'ekyo kyatendeka kiba bukalamu oba baabazze kuchi chatendeka bana asobola okukijjamu kivula nti omutendi sasanga wabazanyi natandika okwera omukumu naye nzino nzikiriza nti nsi y'omupiira bw'ebeera nga nkakafu nga bya mupiira Pepu Gadiola bw'obanga akabanga kubadde bungiza nga tomutidde dini uzimbigambo bya Bayibuli bw'omala okutya Katonda otyanga kitaawo n'ennyoko kati bya mupiira gwe bibyo bya Bayibuli mu by'omupiira bireke 6 255 6 1 #. VIP ngitaddeko ne VVIP 6 255 6 1 #. VIP kweri ne VVIP.

Wado chimanyi nti season eno mu Champions League Julian Timba teri muzanyi amudribolinze na amuyitako. Nti agumu ngambye mu Champions League nti bagumulete bagumusubira shushi na alinyende na alinyende ne bamuyitako. Mulenza abadde kisengi.